0: Musambakasini sasa tu famo mweferoni ya simbe mpola bamba ya dembe edachika ziri tane zaka itakusawe kuminema ezama chagona kwa walero muasuze mutia mwenti ombamba sazeko Florence Ntongo na programu wa mambie saze na ewa anaba wa mama mumbera yonomu tovo ino kula mkanti munange oili bakari munange mbazuku sako mwena watanala mkanti munange chukunda mchisamba olokuwa munange kawema kainenge lijeka chusemo awamwe nkube kende kula mkambitundu jetu berange fudemba awala lefu yidida awala la tenaba kale munange samba chikunta ulabikengo gendo kunonya chigulida magala ediva kale wento mba nyingi dewa kukumi na bili wente njakuwa inkujako ingalo chitagera omanyabi ntubia uweza binevi ntubia uweza binova gamba mbuli mbera yona nonye ngeri jotu kwa kumulimo kale na wali ya woto ina kamoto kato ina china yenga kama mbaya ni mbayo ino kulabi kanto otuka ruachi nitambula woo chitagera ruachi nitambula wotu kengo otobye nengo tuse kumulimo kale no munange ngoru naku alwa kusatwe na kuzo mwezi ziri tano mwezo gomna na biri abiri mukago gomna na gudu kwa kusipidi ya iliri kakati wana kusoke tuluonge maso gamu kama ate munange tulabikenti yoru naku tulutambula mukama feka tondo wechisa tukweba za munango uwe ulamu watu wa de tukweba za uwe mire tukweba za uwe kwe gamba ulamu chachikuru nyodala kale tukweba zaru yotu gabili debyo na kama kama katata nga mtumage ndo kula mkanti bano onya chigulida magale diva bakule mbele mungendo zabwe ulabikenti munange oba womu kisa gwaru na kumunange na boba labikenti bakula chi bagu tomera bade waka nga baina kaka vera kema kute bade waka nga nabo munange beya galaba zimba ochitegera neega munange tukweba zabwe zabu yomu wali gamba anti amina kwa malolu na kukulu wayo kakati soko zuke kawo senya kuri nyo naba na bakobere so fresh and clean hey twoza anti banange mpewo nyinji nyoze sigenda kulabika anti naba oyino kulabika anti munange onaba koka chai kafune obudde ngabu no bwokumacha oyino kulabika anti onywayo kuchikopo cha mazaga buguma bwo mala stretching amwabo buka mukawe dachika ngatano gendo nabe atola bikengo tomero luna ku mwana wa mama
1: mombie sase
2: Simba

0: Chari kuchanda mumu samba kasiri sesa tufomu mwefe radio Simba. Mpolo goma ya dembe farai didi ya zawi ile za farana. Zile dachika kumye zaka ita kusawe kumine ma. Ezama chaguna kwa uwale lowe. Very good morning. Mwasuze mutia. Biata mbude mitia. Jolu nakuwa kaunge zao watu kidodu malako. Ramadan Taran mwana wa mama. Kakati njaga leba kubiba. Biri weba tiba sokeba demo mudu wa mbuli de. E wawa kakuba katuse. Obate kanawa yaba yewe kama katuse. E chikuto chivudemu. Omote gulu. Domanya bambaga mabanda ngaka wewe onga kanji owaye waji ndikiria owenchima yenyini Florence Tongo mukeze mubakeze ngakukeza ngatukerawo ochitegede
1: nje nanyini tangle mayamba la godi kendeke kwanjika
0: esebo
1: ekunda kinyeri bali nende edibozo ruinga
0: enkuba etonyemu awo
1: ah munange tititsamba ganyi
0: awo tenaba
1: kale
0: omusajja ya gambye wabwe ate bazoganyiza ne ngambe wafe chekoze chebaita etonye cats and dogs. hello wanji kale bambi wanji panangi kanetuwaka sweetie. Kanetuwaka kainengeri nawe jega kutima yemu. Atenga mbade njagala kumanya chechi liawo. Akakuyisemu akawewo obate kanaba. Akakuba katusewo obate kanaba. Kuwanga panangi mkuba newebe tonyetia. Obo ino kulevi kango olumba kumulimu nalo. Ochitegera mwana wa mama. O ino kulumba mbulimbera yona. Kale zembera okulevi kanga mnange. Inkuzuku sako. Ogendo kulevi kanga olumba. Ochitegera olumba wali na bidi. Ne mama oluwa bagalo kubera mu kikunta nga beba sebase no gambo bande te chifaru ngena tanka kuleta wane mbako gabuli ali mu kikunta kufisika mbule mbokawo no lyoka ochijamu enjawulo naye nga fewe tulinyo okulabika nga munange tukuzuku sa oino kulabika nga ozukuka ebyo byoddawo mbusimanya ate kitange yankolera kanjira neba kamu munange nawe sente yo chamugaso nyo.

0: mbalala bala mje agenze chisa chine gula wauri labina abakungu babiri boba kwatiddwa de mikono ja zedde mabega kumino mubali kumisinde bawenyu kate bagala kukwatibwa ekiri elyenguze badde yogera nokwogera wa wa wa wa kunsonga za Dr. Kizza Besigye omulamuzi wuno natavudde mu omwasi omulamuzi Emmanuel Baguma alagidde akulira dekole ekomera amakomera Johnson yabasaijja okukwatagana n'abasawo mu ddwaliro lye Mulago basobola okubanga bamuwa lipoota ekwata ku bulamu bwa Dr. Besigye asalewo ku musango guno basobola okugenda maaso n'embeera gy'alimu oba agira alindako
1: Kakati neunyala institution bavude ne bagamba mutinani yabagamba mutyo tuina saba nyala omupya fetumanyi saba nyala ali omuyeka yeka waliyo saba nyala omulala oyo ali mu bunyala bwewa
0: Aba bagaba parlamenti bavude ne balagira bagamba twagala police ingire mu nsonga za temangalo bunambiro ebya temangalo byakomyewo ngate bikambwe nnyo omusajja abaddaliriko bagala kumutwala n'ekisubi kuli so
1: Omukyala Justin Namere nga ne minisita mbezeranga mu myuka w'omukulu Balamu kaakati wano bandaze ku ntalo za zaalwana nga mulimu olwamulya nnyama mulimu olwa nakazibwe nendabamu n'olwafulufigo jjukira luli lwe yawutulwa n'agamba nti yeeyamukuba kati ali amatereke ne minisita

0: Da district ya jinja mbufanjwa bwa Uganda rufunyi obukadde bwa siringi 12,250 ziyambeko mu nteekateeka eyokugwanira abakadde eyitibwa Social Assistance Grant Empowerment SAGE ng'enteekateeka eno ya kuganyulwa abakadde abawerera ddala 16,000 mu mwaka gw'ebyensimbi oguliko. Ensimbi zino okuyita mu gavumenti eya wakati abakadde zigenda kubayambako kw'ebyo bye beetaaga. Bino byonna ssentebe w'olukiiko olukulembera disitulikiti y'e Jinja Moses Batuwala Mbago yabinyonyodde bannamawulire akawungeezi akayise ng'agamba nti buli mukadde waakubuuka n'ensimbi eziwerera ddala 75,000.
1: Tuva kudifuna okuva mu gavumenti eya wakati era buti mpera ano tumaze okola program yetulijja otambulirako okudigaba. Nenda okusaba abakaire mba mufune sente dino badibawa kudirya badibawa obwoyenda ogulamu kogulamu kobonanga obali ozangeri yakwetuusaako ayinga kana akasente kaidye ng'otikola ki ng'osobola okwetuusaako. Buli mukaire ajafunanga 75,000 buli mukaire mu disitulikiti ye Idinda alijoganulwa 1,124,000 n'emitwalo 5 alijja kuba nga buli mukaire afuna 75,000 buli mukaire sente dalijja ofuna. Nsaba abakaire okuba abeegendereza n'abantu bemwida nabo ng'olijja afuna sente kubanga abandi bajja okumaliriza ng'omuntu aidi afuna 75,000 ayengole amugemese 2,000 edindi adiriire amukubye endawulo oyida n'omuntu omwesimbu gw'obonanga sente twetajja adikola ki kudizaaniramu.
0: Sentebe Moses Batuwala kwe kunyonyola engeri ensimbi zino gye zigenda okugabirwa mu ggombolola ez'enjawulo.
1: Ate omuntu anaawulikikana ng'atwera akasente kano akatonaako omukaire aye ng'amulya SDS yaadimulyako amateeka gajja mukola ki gajja kumugema. N'olwekyo nsaba okwesa obulungi esente edo nga mudifuni tulijja kutandika okudigaba nga tutandikira mu Namagera Town Council nga 18 tujja kuba mu magombolola 2 Namagera Town Council abakaire bajja kwekunganya ku headquarters de Town Council ku 19 tujja kuba Butagaya nuna kululamba lwa Butagaya kwabiri tujja kuba Buyengo nuna kululamba nga tugaba sente kwabiri n'olulala tujja kuba Busede nga timu erigaba sente kwabiri n'ina tujja kuba Kagoma Town Council ku kitebe kya Kagoma Town Council men tusembyeyo Kakira Town Council kwabiri n'omukaka nendo kwebaza gavumenti ya wagati kukuloza kuba Kayira.
0: Sentebe w'ekibiina ekyabagoba ba boda boda ekiyitibwa United Boda Boda Riders and Operators Association Frank Maweje agamba nti minisitule evunaanyizibwa ku by'entambula n'enguudo egwanidde okwanguyaako n'okutereeza obulungi enteekateeka egabirwamu ennamba z'emmotoka empya eza digitolo kisobozese bangi okukola emirimu gyabwe nga mpaawo kibalobera. Maweje yabadde ayogeraganyamu n'omusasi wa Radio Simba ku ofeesi ze zisangibwa e Kansanga kumpi ne Kampala.
2: Ennaku ezo baalumbye ekitongo kya Spyro tulina obwennyamuvu obutweyongedde ng'abakulembeze ba boda boda n'abavuzi ba boda boda olw'ebbula lya number plate erigenda lyeyongera buli olukya. Mabegaka awo twavaayo ne tusitula eddoboozi lyaffe ku bbula lya digital number plate olw'abammemba baffe mu sako zaffe ez'enjawulo okubanga bakandaaliridde nga tebafuna pikipiki ze basasula olw'okubula kwa number plate zino ez'endigito bazi bayita endigito. Minisita yavaayo w'ebyentambula Honorable Fred Byamukama n'agenda n'alambula facility yaabo abakola digital number plate n'abawasalesale nti okumugwomunana okugwako nga number plate ziteredde buli kimu n'ekyo kitongole kya ITMS nakyo nekipakuka nekidduka nekinoonya ebikozesebwa era mabega ne tubalaba ku kisaawe Entebbe nga batulaga baleese ebikozesebwa number plate zigenda kutereera ne twagala otegeeza eggwanga ne minisita waffe w'ebyentambula nti ate ekizibu kyeyongera bweyongezi ennaku zino tulina fu obwetaavu buli mu number plate kumpi ng'2,500 buli mwezi naye ekitongole kituwaayo number plate ogenda kulaba abavuzi nga 10 bavuzi 15,000
0: agamba nti waliwo n'ababalumbye ku ofeesi nga baagala baweebwa ennamba zaabwe naye nga kumpi bakottokera busa. Ab'obuyinza mu kitundu eky'e California mu ggwanga erya America baliko omusajja gwe bakutte ng'akaalakaala n'enkebete nga kigambibwa nti abadde kumpi ddala n'ekifo ekya Golf Center nga wano pulezidenti wa America Donald Trump wazanyira omuzannyo gwe golf mu kitundu eky'e Los Angeles. Bino byonna bibaddewo nga waliwo akaseera katono akabulayo pulezidenti agende ku kijjulo ekigenda okutegekerwa mu kitundu ekyo eky'okubeerako ensimbi ezisondebwa olw'emirimu egy'enjawulo gye zigenda okukola. Mawulire agavaayo gagamba nti omusajja ono Jasmine John ow'emyaka 35 egy'obukulu yasangiddwa nga akaalakaala n'emmundu mu ngeri emenya amateeka mu kifo kino ekiyitibwa Trump National Golf Course ekisangibwa mu kitundu ekyo. Abo buyinza bagamba nti bakyanoonyereza okulaba ekigendererwa kye. Kyeziva ziwere dakika 16 eziyise ku ssaawa emu ey'okumakya.

0: Kuliriza gano gali mu bujjuvu nze Waguma Kisule. Abavunaanyizibwa ku ntebereza y'obudde mu ggwanga lya Kenya ne Uganda batandise okulabula nti bannansi mu mawanga gano batandika okwetegekera okufukumuka kw'enkuba eyaludde okubaawo ng'ebitongole byazi gavumenti bigwanidde okusitukiramu okulabula abantu n'okweteekateeka nga bagamba nti enkuba yantandika mu Ssebutemba w'omwaka guno neyolekera 2027. Mu nteekateeka empandiike, omuteesiteesi omukulu mu minisitule evunaanyizibwa ku mazzi awamu n'obutonde Dr. Alfred Okot Okidi yalabudde nti naddala enkuba eno egenda okutonnya embeera eyo esukkirira eya El Nino eyinza okuva mu Ssebutemba n'etuusa mu Desemba w'omwaka guno. Okidi mu kiwandiiko agamba nti embeera eno si ya bulijjo naye eyinza okukosa ebitundu ebitalimu eby'eggwanga nga kyetaagisa era okuba okwogiya abantu ne minisitule kwe kusitukiramu ebeeko kyeteekateeka ku nsonga eno. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntebereza y'obudde mu ggwanga erya Kenya nakyo kyafulumizza amawulire ge gamu n'okubuulira bannansi beteekereteekere embeera eno eteri ya bulijjo. Abamu ku baali besimbye okuwa ssentebe ku kyalo kijjo ekiri mu Gombolola mu bitundu ebyennakifuma Naggalama Town Council mu disitulikiti y'e Mukono bagamba nti akakiiko ak'ebyokulonda mu kitundu ekyeyo bagenda kakuba mu mbuga olw'okuvuluga okulonda. Kalemba Joseph munnakibiina kya National Unity Platform nga ye ssentebe abaddeko ne munne Nyanzi Isa eyeesimbyewo nga yeetengeredde bawakanya obuwanguzi bwa Ssenfuka George wa NRM kyokka ng'okulonda kwayiika nga 28 omwezi oguwedde.
1: Bano bategeezezza nti olw'emivuyo egyaliwo ng'ennaku z'omwezi 28 okulonda tekwaliyo. Abakulira ebyokulonda ne babasuubizangayo baali ab'okuddamu ku lw'omukaaga oluwedde ng'ennaku z'omwezi lumu nalwo tebaalinnyayo wabula nga kibabuuseeko okugawulira mu nkubo nti munnaabwe yafunye olupapula olumulangirira kyebagambye tebayinza kukkiriziganya nakyo ate nga baali baateekayo dda n'okwemulugunya kwabwe.
2: Ogusooka ngenda kavunaana Ssenfuka George omukaba kandidaati okumuwa empapula z'obuwanguzi ng'ate ekituufu kiri nti tetwalonda. Omusango ogw'okubiri ligesita gye baaleeta okuba nti yalimu abafu abamu kwaba aba n'abafu ababiri baafa emyaka ng'etaano emabega twewandiisa ndoza wiiki nga 3 okulonda abalala bali mwaka n'omulala ali myezi nga 6 okuleeta ligesita erimu abafu. Omusango ogw'okusatu nze kennyini Nyanziisa nali dure nominated okwesimbawo ku bwa chairman n'empeebwa n'empapula nga ziriko siginikya y'omukyala akulira okulonda mukyala Irene era nzirina ligesita eyajja baasoma amannya 5 ng'eryange teririiko
3: twagala kijja okubyokulonda katubuulire yavuna bulumeka era ffe twafuna bumeka lwaki temujja ne mutunyonyola ekiva ku kyalo aye nemulangirira ataalondebwa obuyinza mwabujjeewa obuwa omuntu obuwanguzi nga twabaddewo okwesimbawo.
1: Ogeddeko naye n'ategeeza nga ye bwe yafunye dda obuwanguzi okuva ku katiko k'ebyokulonda wabula nga tayagala kulaga lupapula luno ng'asuubira nti abantu bayinza okumukolako effujjo ate ne baluyuzaamu.
4: Nga nze nali nkimanyi nti okulonda tekujja kubayo kubanga okulonda kwaggwa ku luli ebintu mbifunye era lwakubayo bye munnaye oli ayinza okujja n'abinnyakulako naye nze biri mu nsawo yange nabifunye dda era nze ssentebe kati omulondo w'ekiki.
1: Abamu ku batuuze Radio Simba beeyogeddeko nabo mu kitundu kino nabo bekkokkodde emivuyo egyali mu kalulu kano.
5: Ndi mu myaka 57 kukyanga kulonda kutandika kijjo we nnondera era kye kyalo kyaffe. Ku mulundi guno ndi mu kwewuunya kwa maanyi okulonda kwa 28 baatulondesa bwe bajja erisiti gye baatusomera nga si zezo ze twawandiika wano egundi gye bajja nayo ng'ate erimu bafu bwe basoma nange kennyini omusajja akulidde wano emyaka gino bwe kyabatandika kulonda nga nange n'erinnya eryange teririimu.
6: Alina okulonda omukulembeze ennaku z'omwezi ze baatuwanga 28 okulonda ne kuyiika lwa nsonga nti regista ze baaleeta mwalimu abantu 3 bokka nga n'abamu tetubamanyi ne baddamu ne batugamba ku Saturday tugenda kulonda Saturday ne wedde bwe baamaze ne beekyusa ne bagala disitulikiti tebaagigambako era okulonda tekwabaddeyo tusobeddwa ng'ekyalo tetumanyi kikiddako.
1: Akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Mukono George William Eriyawu ategeeza nga bwe bafunye okwemulugunya okuwererako ddala mu disitulikiti y'e Mukono kuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 29 wabula n'ategeeza ng'emisango gino gyonna bwe bagisindika mu kakiiko k'ebyokulonda waggulu.
7: Twatandika okufuna petition okuva abantu okuva 29 era electoral commission ewuliriza petitions before, during ne after activity. Kazino petitions eno tuwulidde abananyibazo abapetitioners bazisubmittinge ku electoral commission headquarters e Kampala. Era oluvannyuma commission ejja tusaba ffe aba field officer okuwandika.

0: pano kushenda musamba kasatu femfe radio simbe mpologome yedembe awamuise Dr. Jose Chameleone dashika 15 zula yokwere sawa etane zinchayo na kolwa lero kasera kama uli na gali kalo katundu wo sinziro uli liza simba taxi
1: Agari eyo, tuandika ulige na fe. Bichini famu tutundu cho. Kukaroko, au mukatundu ka uosula. Agafa kustajia ya boda uokolera. Oba mupaka uosimba. Mukataliku uokolera. Kuchiduka mutauni uokolera. Oba kukara uosinziro kuuliriza. Tuandika ulide, wandika tuwade. Gatue katika voice note. Kwate simu yo, orikodinge dobozi. Ogatue reze kati, wamulato chamukiria notulimba.
0: Na kasera wenkuwera mauli lagari kukalo katunduko uo sinzi lukuliriza simba taxi bananga baso so kutumira aa katugene direct kunsonga msoke mulireba na abane ngeri jeba chikola mu nina chigozi aksama soko mpa agari ebu tambala
2: koni mde mtaba masaula chukalo mbu tambala ngambela buyuchi ama uli anti koni ama uli egenku wa buwebu bewenko kuhuku te wansini wa guru mchalo buyuchi Nevi alo eviranyi mu anti koni sija kuwisa enkoko ekiro ekyakese zalero ekyalo kyonna kumpi enkoko bazeze nga bazibba naye anti koni nga basoka kubeera nga basibirayo muntu bakola gadi kuluji ne babeera nga bakusibirayo oluvannyuma ne bakubbako enkoko ne bagikaabya ng'owulira nga toyina obusobola kubeera ng'oyita
0: Okay, ngegali side yo eya butambala ngenze na kasongola katugo waliyo sebina seifu katuwagali yeyo
3: madam koni wabade kutuweleza mbrile vweke la kone engineer sebina seifu ngandika tugo na kasongola nengu wailo sinzide wano muna kasongola town akati madam koni mwilo kedi muna kasongola town wano abantu wumu town na kasongola na katibache yevuza echavi ndeko ama je aga tambude chironga gagenda gakuba abantu nga tegasosola gakubya abantu nga bano bonna abantu busabe banfumba toninnyira bani babalesezza ebintu byabwe ku kkubo ebintu byabwe byayonoonese naye nga bo tebamanyi tawuni na nsonga teri mu kafyu nti waliwo kafyu na yonna nti waliwo kyeki abula bo abazi bakuba bukubi bagenda bakuba nti bamanyi nsonga ki egenda ebakubye
0: agono gegali ekatugo na kasongola babakubye ne babali kesawo bitoninyira Ibrahimu ali wabuyinja katuwagali wabuyinja
4: koni wasuzotya mwebale kutuweleza ono buterevu bamuita Ibrahimu Kagera omuswaswa nkulegwa umalusozi ebu yuchubuyinja na inga asinzide wano olwalero mu Kikyusa Town Council mwempanga alira wano mu Kikyusa zoni bugudde mu ekiganga bwanti koni maulire gannaku oluvannyuma lwokera kumacha abatuuze ne basanga ateberezebwa okuba omukyala nga yattiddwa oba olyawo n'asuulibwa wano okulinaana kyali mpa guest house anti koni wenkuweeredde eggulire lino nga ab'ebyokwerinda bamaze okubanga batuuka era nga tebatuganya kutuuka wali ku sini weba tiyo nechile chengu na chone chitukuba munga tebana baku jao mulambo elagu bade guchariwo neinga babi ukweli ndabatu usi antikoni lieguli redie nina wano
0: lieguli redie yo ewabu inja bakede nga balimu omuchala gweba sete wama nyi mbeira achi neinga babi ukweli ndabachageza kukubira nga balongosa mbeira nchareta kanzije tofa okulubogola simba
5: ngule World Cup yolimi no kumanya
6: omwaka guno engule ya Radio Simba eweze miaka 25 ngetinta kumpewo ulilo obuwanguzo obwo
5: mu miaka 25 ejengule ya Simba ebibuzo emitwalo 5 mu 10 mu 8 mwana bibuziddwa mu ngule
6: abantu abakulu 10 mu 6 mu 8 n'abana abatendu kusalusanvu mu 7 betabye mu ngule ya Radio Simba ulilo obujumbizo obwo
5: nga tukoze miaka 25 ejengule tugenda kuole sanga bo tuyoza mwenna fenna
6: kati okwe wandisa mungula 25 kutandika ku Monday nga 10 ogwomunana 2026 wano ku Radio Simba
5: mwenna bavuganya ko mu miaka 25 ne mu mutawangula muanirizwa mwewandise musisinkanaba pia ngabatandika butandisi awengule lio kenyoke
7: okwewandisa kwa bwerere tosasula sente yonna kutandika sawa nyeze ncha okutusa 11 mwezi olweguru
5: ku miaka 25 engule nyoke odda muntu nyoke

0: wanakuchenda mu musamba kasaru FM radio simbe mpologome yedembe zile dashika makumi abiri munya ngiyafuza ngijabula kaimba ka weekend ali wamne piano eranga mpozi kudachikeno njagala kuyunga kasera kacha naku watuyambira abantu waneno kulubogola simba
1: akasera kacha naku chenaku teba balua wabula masima geyogerera
0: Oli kulubagala simbera nga tweyunze ku kasera kasha naku wetu yambira abantu abava mu bitundu bya fe mu bitundu ebyenjawulo bajja wano ku Radio Simba. Nebe ne matunyumiza mbozi zaabwe ate oluvannyuma bawuliriza abafa b'omutima omulungi bakwata ku kitono kye balina ne bataasa oba ne bayamba. Kansoke mbebaze kubanga jona vude kumpeo nga sibabulide mukisa Samuel omwana ekintu gwe kyazimba mu maaso obuyambi bwe yafunye nti twawezeze mitwalo nsanvu mu ebiri ne nusu kanana zensimbi ze yagenze nazo era nagambye taata agende amutwale mu ddwaliro emulago batandike okukola ku mwana oyo kyendowooza nti nno bwabanga yakikoze awono tusaba omwana oyo bambi asobole okubeera nga atereera waliwo omukyala mukwano gwange yajja wano yali nga muzibe w'amaaso ate nga alina n'abaana basatu abatalaba nkusaba mukyala gwe okomewoko wano nina obuyambi bwo bwe nafunye mukyala gwe yali omuzibe w'amaaso n'abaana bo basatu wabazaalanga nabo bazibe b'amaaso nkusaba okomewo wano oje waliwo oddukire obuyambi bwo gwe ali ku lubogola simba nina omusajja wano angamba nti yali muzimbi n'agenda afuna oba n'agwa mu batamanya ngamba oba bamulondola bulondoozi ebyo n'ebisinga ojja kubeera nga tubiwulira ne bagenda bamukuba okukakana amagulu taa okutambula kuzibu ddala atambulira ku migo afuyishiza mu bupiira ebyo n'ebisingawo ogenda kuwulira nga abitunyumiza sebyo kyekikuli maaso ke kazindaalo bakuyita ani amannya
2: bampita Edda Maswale mama
0: ani
2: Edda Maswale
0: Edda
2: Edema EDEMA
0: Edama
2: Swale Swale
0: emyaka oli mwemeka
2: emyaka ndi mwatana mukaaga mama
0: emyaka atano
2: mukaaga
0: wasomako
2: nasomako mama
0: paka mchoko kumeka
2: paka msini ya mukaga
0: paka sini ya 6 ikanso kenkubuze gube kuzala
2: nze nzalo yange banzala Arua saidi ya Rene Kembeyo mchale chabaita chabaita matanga chia
0: ha machi
2: matanga chia
0: matanga
2: chia
0: chia omaze sini ya 6 wakola mulimu chi
2: mulimu gwe mbadde nkola gwa buzimbi
0: ng'oli muzimbi
2: nga ndi muzimbi wano mu Kampala
0: olinayo akayumba ke wazimbayo
2: nali nazimbawo akayumba
0: akakotonotono
2: kakaliruddawo mu kigogwa eyo
0: kigogwa kiri Kawanda Matuga
2: yita Matuga tawuna ebiri mu maaso
0: watu wamala n'okatunda
2: namala n'ekatunda
0: lwaki wakatunda
2: anafuna obuzibuzibu ngomukazi gwe nali ndi naye naaga katunda nga ate ndi mudwaliro ndi mulwadde
0: ng'ofunye buno obuzibu omukyala mulinamu abaana bameka
2: nalinamu omwana omu
0: omwana omu kati gwe mbulamu olina omwana omu
2: maana nnamu basatu
0: olinayo abalala babiri so n'oweza abalala basatu n'oweza abalala babiri n'oweza basatu omuntu auliza Radio Simba yetaaga okumanya obadde osula Matuga Kigogwa ozibutandika dibutya
2: kakati nalemererwa muzibu buno bwe nafuna buno nijambera
0: obuzibu obufuna otya
2: obuzibu nabufuna simanya oba bangobera bugozi oba kyali bwe kityo samanya nakubibwa
0: okubibwa ddi era otya
2: mu bbiri munya
0: bbiri abiri mwena abakukuba bakusanga wa
2: Bansanga wandege yao saidi za bidia wa watu.
0: Nga kunge wa pasta kakande.
2: Wakati yao.
0: Sawa anga meka.
2: Sawa anga satu nyao eze chiro.
0: Wali olaga wa odawa.
2: Wali nzira mchigogwa.
0: Eka wana. Ema tuga. Ocho. Olimu taksi mkuboda.
2: Nali bora bora. Nali mvuga pichi.
0: Walina pichi.
2: Amina.
0: Nga yoko bubwa.
2: nga yanga puwange
0: aha kati wali ovawa
2: nali mva machi ndiyo kunona sente zange bali
0: sente wa mpise
2: balansi walogwe nali naguza poloti kati wali wasigala wa balansi ya milioni nga tano na ngamba nzije chumia kesa tu hibili sigale nga kwa lati nindeko
0: ulo poloti yo wali mazo kujitunda
2: nali mazo jitunda
0: ye matuga wachi wali jitunda
2: nali njitunze nali mfunja buzibu na mfunja ne mukazi nga yaga kwa lati kutunda njumbe yo
0: wacho mukazi yale yagala kutunda ke nyumba wali ofunye mubi
2: obaya bufunira wa simanyao nandi mudu alo na yagala kola chi kutunda kale wanadde ngulu manda banda na ngandu mukazi yajja na abantu
0: nga kitegeza nga tonna kuwa wasoka kulwala aha wali olwadde chi
2: nani ndwadde la press yo nikola chi kuwa stroke
0: kati omuchala nga yagala kutunda waka kogwe kanze musoke ntunde
2: aha
0: kati plot walio jitunze mu sente meka
2: anje de milioni nga 3.5 now
0: wasobola okufuna ko ogule walala ku balance
2: ngamba nafuna walala no nagula sente zo
0: aha kakati omugagga gamanti jangu nkusasuleko
2: jangu kusasuleko nenzija nengenda jeyali machi ndiye yo nenfuna bukade busatu
0: atyo
2: Ninjabwe tinga tuli mugundi ya
0: mu obukadde busatu bwobufuna mukashi wabutereka wa
2: najja nazo nga chali nazo mumpale kanne tukire kwa ruwa paka ninjia nipita wandegea mwana obudde bukoze ki
0: bugwedde
2: ko ngate kuserebe ya guya ki yali ya gundi yali mugundi ano gitaliko
0: Bili ya bili mwena te wali wakafio
2: Yali wogundo no wati
0: Kale kati ababi baku kwa atabati ya era baku sanga wa
2: Banto mera nali mvudeyo ne ngamba kangende waka Nenda wango vude uko zechi
0: Bugenze
2: Mvudeko ngate yali ya Sera vya gundi ya kafio yali ya gundi eno Ono
0: Bili ya bili mwena te wali wakafio Wali wakafio Baku kuba mu COVID.
2: Mu COVID yo ku video yo.
0: Ati yali 22 mwemu. So si 22 mwena. Eh. 22 mwena to wali yo COVID. COVID yali yo 22 mwemu.
2: 22 mwemu.
0: COVID twa mwina mu 22 ne 22 mugumu.
2: Ati mwe yo mwebe mu yo ku video yo.
0: So baku kuba mu COVID nga 22 mwemu. So si 22 munya.
2: Aha, 22 mwemu. Wakati
0: bili abili mwemu abantu bali wachambula ekiro.
2: Eyo kubiri.
0: Anti abantu bali tebatambula kiro sebo.
2: Bali tebatambula kiro nenga tukole ki? Ngongo ubude wanga tona kutuka nikole ki? Otambulira we tukole ki?
0: Nye sawa satu bali bakiriza omuntu okutambula really? Sawa satu bali tebakiriza muntu kutambula.
2: Nenga twali tutambula we tukole ki? Tugiana kati ubude bali bumpedde ko nengamba bajja kunkwata nengamba kangine nsula emulago.
0: Kati emulago wali ogenda kusula wani?
2: Wali ogenda ngenda kusula naye na emulago.
0: Muganda wo mukwanogo.
2: Mukwanogo.
0: Wali omukubideko ku simu?
2: Nali mukubide simu.
0: Nti nzijawo.
2: Nali tali wo waka. Namba waka wali wa mtu akole ki? Ali ogo genda kole ki?
0: Kati wobanga wali ova machindi ate bakubira batya okubiri kubanga omuntu agenda sula emulago. Ngova machindi wandi badde oli ku lugudo luli bwoti.
2: Na itira wande kia wanti. Na itira nasuka na mpita kwa rupa kwa machi na mpita kwa rupa kwa nekwa na mpata wande kia.
0: Katibano abantu buba kusanga. Bali na moto ka bali kuboda.
2: Bera bali ku emu ya bali na moto ka ne pichi. Pichi ndi mabega moto kari maso.
0: Ngeda na yu ya ababi.
2: Ya ababi kaya li yawe.
0: Aha. Niba kutomera.
2: Yantomera pichi yantomera. Yantomera ya mabega boti.
0: E pichi yu bajitwala.
2: Pitabaji tuwala. Bo, ndoze chigondo chali. Ya sente.
0: Sente zali ruddawa.
2: Nalizirina, mpale.
0: Mpale. Okude nguru.
2: Okude nguru ngorede ndi mulago.
0: Luvanyo rana kumeka.
2: Luvanyo mwaka mulango, siyate giro luna guwa unchi.
0: Wamalo mwaka mulamba nga tuchate gira.
2: Ngani mulago.
0: Ngomuchara ya kujanja bolu.
2: yali nange oyeye nnyo mkuru yali nange
0: yoye yali agala
2: okutunda nono naita ne mune ne mujja omuto tene na jana wakoyoranga bali bantumika bantu babiri nalio banzi jajaba
0: kakati mkukuto mero okwo bitundu chebi alumizibwa ku mubiri gwo
2: mu mutwe gwali mu obuzibu ne okuru side emu
0: okuru ki
2: side ne ya left ya soka kuliva stroke mbani diao na mazo kuva kwa kudwalo mwaro wa mwaka
0: umuzindalanti oguva kwa
2: nga nitali sana kutambla na chi na gunde emu omugo gumu ngusude nga nitambla na ogumu usi na ogumu nga nguta nitambla nze kane kwa
0: ngofunye emu agasimba
2: nga nsufunye emu agasimba atede chikabiri nukuva goku yoku hili ya right uguna kwa kuwa stroke
0: kati ya toto kadi okubeera ng'ofuuyisizza mu bupiira
2: kati okupiira nakamala mwezi esatu kati
0: otuukootya okubeera ng'ofuuyisizza mu bupiira
2: nalabira awo nga gumusula okutandisa kumpita mubuyisi nemaamera mu bantu ngumpita mubuyisi mu bantu
0: abasawo ne bagamba ki
2: ne bangamba yo gundi yatukibwa ki obuzibu walina obumungi ne bansaba n'okunsaba ne bantaba wansawa skani ne x-ray yachi ya maguru ganu nenga center of college sirina batu nesigalanga ndi wento
0: kati oligo walio banjaru achite ya kuwa usente bobu wali usigadeyo
2: usente wali usigadeyo edo imjo mchala nganchali mduali lirela ya kola chi
0: ya gina nazite
2: na akola program noli na mazo kufuna negundi ye
0: na ye mkola program za kujanjala sente bo yazija yu ya kujanja
2: sente zo kunzide na zari wazo nga zikole chi nga zirina
0: umuchala
2: yee nga zirina
0: ze mwali mwatu nda mpoloti ze za kujanja
2: jinyawo
0: kati osula wa
2: kati saa wazino nusula mlago mdua lito
0: ni ya makago kati galiu
2: makago asikali hili
0: wagatunda
2: wagatunda
0: kati tolina
2: chidina
0: kati ya ze wano ku Radio Simba ensonge kulese
2: ensonge ndese ya wewe mfuka wagana kati nali mpita mbisi kati fika ya mulupira nibampa ne mabaru wa gachi x-ray ya maguru gana gombi ne scan yomtwe
0: kati ya gala bantu wa kuyambe batia
2: madeni ya gala gena mgundi x-ray yo ne scan No
0: bimala usente nga mmeka
2: ne gundi ono
0: akapira
2: itaga gundi
0: itaga chi
2: itaga ku kulongosa
0: okay gwe munange ali ku Lubogola Simba omusajja Edama Swale oluvanyuma lw'abatamanya ngamba okumukuba awosaidiza wa Pastor Kakanda onga kubiri awo we bamusanga kyokka bamukuba obudde bukyali sawa nga ssatu ez'ekiro ne bamukuba era okukakana ali ku migo ali mbupiira mwafuyisiza agamba omutwe ogwo nago baagukuba nnyo kyova olaba byayogera nabyo ebimu tukwasaamu ebirala tetukwasaamu twagala okubeera nga tumukwatirako gw'olina essimu mwami Swale
2: Ine simu mamu.
0: Eri namba chi?
2: Eri namba 07 mwenda nya.
0: Eri?
2: 07 mwenda nya.
0: Ocho?
2: Chenda mwenda?
0: Yes.
2: Asatu mbili. Asatu mutano.
0: Asatu mutano. Ine simu yeri 07 mwenda nya mwenda mwenda asatu mbili asatu mutano. Obuyambi bwonna tubwaniriza na wabuyisa kubusimu bwaffe wano bumanyi tuina 07 72 74 76 ne 07 52 63 33 eyaffe si baluwa agaffe mazima kansoke nzi obaka buno.
1: Akasera ka kyannaku Chanaku teba baluwa. Wabula, masima ge yogerera.
3: Engule! Engule! Engule! World Cup yolulimi no kumanya.
4: Omwaka guno, ngule ya Radio Simba weze miaka 25, ngetinta kumpewo, ulilo buwanguzo obo.
3: Mumiaka 25, ejengule ya Simba, ebibuzo emitwalo etano, mulu kumi, muchinana, mwana, bibuzidwa, mungule.
4: Abantu abakulu lukumi mulu kaga muchinana, na abana abatendu kusalusamvu munsamvu, beta bie mungule ya Radio Simba, ulilo bujumbizo obo.
3: Nga tukuze miaka 25, ejengule, tugenda kuole sanga botu yoza mwena fena
4: kati okwe waandisa mungula 25 kutandika kumande nga 10 ogwomunana 2022 wanoku Radio Simba
3: mwena abavuganya ako mu miaka 25 ne mutawangula muanirizwa mwewandise musisinkana abapya nga batandika butandisi awengule lyo kenyoke
4: okwe waandisa kwa bwerere tosasula sente yonna kutandika sawa nyeze ncha okutusa 10 mwezi olweggulo
3: ku miaka 25 engule nyoke odda Nyoke.
5: Tendekero ya saba sajia kabaka, Buganda Royal Institute of Business and Technical Education kakeka mengo, lietendekero elizi mbio mkulu obutasimoka, mubianji gilize bichusobula mbuo muntu, okuita masomaga tukira dala kubieta agerio murembe guno, nebisele vyo mumaso. Hava hizi batendekiba masomaga nja ulonga mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering, plumbing, fashion and design, journalism, cosmetology, catering, tourism, na masoma malala manji kudari ya certificate, hatine diploma. Kuandisa abayizi abamaliza P7, Senior 4, Senior 6, kugenda maso. Esimu, noti musanvu noti mukaga, abiri mubiri, asatu mubiri, abiri musatu. Ne noti musanvu mukaga, asatu mukaga, abiri mwemu, nsanvu mwemu. Tusubo mukisa guno, okusomera ko, mutende kilu ya saba sajia kabaka.
6: Katubanjuli nengano ya Supreme, nungi atenge kole vyo kulie virunji okuchile virala, enanu kabulunji, yetaga buto mutono, atenge kusobaze so kole vintuwebe welako, mubudo butono. Engano ya Supreme kole baba Mandela Miras, abasangiwa kuround about yebu sega, kulugudu le masaka, Supreme Flour, a product of Mandela Group.
7: Reggae live in concert e kolo ya Supreme, na musambu August, chetifuro chikendo kubera, e chomwang, Tickets are ready. Zita and disok tundiwa. Kupa passport e machindi. Good Color Solutions Prime Complex. H&M Restaurant. Neku Crown Japan e katwe. Abembara. Ziriwa Cancer Harmony. Neku offices a Global Bus. Ateko MTN Momo. Alebadi ya mitwale biri. Kugeti ujajugu ya mitwale satu. VIP ya mitwale satu. Ateko mliango ya mitwale tano. Nika kamunye nye mumu kaka tano. Kamunye nye biri zero kadala. Tickets zikomo kutundiwa. Kuluwa hakuna. Reiji. Yata hawe sen Uganda na maani. Hati ninye tabembara. Hababu shenyi. Higara. Lantonde. Habaibanda. Rukunjiri. Mwije mrebu mwana wanyu. Nat Terra. Nat Honda. Dewa gedwa.
8: Pepsi. Thirsty for more.
9: Uganda Warriors, the spirit that bites. Not for sale to persons under 18.
7: Nasimbaland. Bitegekedwa. Abtex Promotions.
10: Oyagala kukwata kusimu ya sereza, nga yesoka, obo kwefunida ye chumech pia, nga chinene, atinga chiduka, mogo, vyo nevi gonzeza. Funesimu mpia ya Tecno, Infinix, oba Itel, kuloni, okuvamu mogo, ngoteka ya kasenta katandikiru wako, kanonga kasoboka, irango jifuna mudachika 15 zoka, atenge visale vyo sasula bulirunaku, bitia muunsa woyo, nga tebo sasula bulunji mumieze satu e jisoka, ofuno mkiso kwe ula sente nkaru, okutu kila dala kumituala satu muetano, turu Chari reduka lioneri tunde simu za mogo Obakuwa ku noti biri noti noti Ana atanu mumunana noti noti Oku yambiwa mogo Egonze so kufune simu esereza
11: Bulirunaku luchango lulala wabule bizibwebi tutuka kwa mbulamu bia ukana erawono mchanaku abantu wabe bizibwebi enja ulo bache sombola okufa mbitungu ebi enja ulo bika abia
12: montata kuguru kwa angibarime kusalako kubanga na siga za kumu atika tinokula na bagala kusalako
13: ye chikabia mzee
12: naku nolaba emeaka jenina mitaliko kutambulo vuomu Adwa dalino muzo kuongoyo ta kwata ku mukolo na data
11: biungure ziga
14: ziga kunyamba abaina oke baina yo abaina okubugoye abaina okubuunga abana bange bukule kuba sija busulawo omami wange wire kadio najo ijoulira bana bana babo bana bas bana batano bonanze mbaina omu asoma Omataso magena na alwa anja inawuzi
11: Mwuma vya nyamiza
15: Mama njagala munyambe Mkolo chia musabula munyambe muntase mama Chesaba Chesaba nsawa munyambe mbaga ili debanange muntase obulumi bwendi mu
13: bikabya
16: ana bauliza ba radio Simba saba kunyamba no kuyambi ere mudwa alizo ulade bunuma ulade bunuma ulade bunuma.
13: Yubia naku, katina wali yeyo, ngoline vizibwe bienja ulo. Jangu wano ku Radio Simba, okuva Monday, mpaka kuruokutano, olaveko ni narugwa mama cha naku, kubwere.

0: Kapia, Rubokola.
1: Abange
2: Engule World Cup yolimino kumanya
3: omwaka guno Engule ya Radio Simba weze miaka 25 ngetinta kumpewo uliro buwanguzo obwo
2: mu miaka 25 ejengule ya Simba ebibuzo emitwalo 5 mu 10 mu 8 mwana bibuzidwa mu Engule
3: abantu abakulu 10 mu 6 mu 8 nabana abatendu kusalusanvu mu 7 betabye mu Engule ya Radio Simba uliro obujumbizo obwo
2: nga tukoze miaka 25 ejengule tugenda kuolesa nga bwe tuyozayoza mwenna fenna
3: kati okwewandiisa mu Engule 25 kutandika ku Mande nga 10 ogw'omunaana 2026 wano ku Radio Simba
2: mwenna abavuganyako mu miaka 25 ne mutawangula muwanirizibwa mwewandiise musisinkana abapya nga batandika butandisi awo Engule eryokenyoke
3: okwewandiisa kwa bwereere tosasula sente yonna kutandika sawa nyeze nkya okutuusa 11 olw'eggulo
2: ku miaka 25 Engule enyoke oddamu nti enyoke
4: Frika, kiki nawe? Atuse
5: Nzadumira, nza commanding one
4: Akasajja tekabula ku mikolo Buli wola batenti kabaawo
6: Ani oyo?
4: Kalebula omulebuzi atalebula ne balebula
5: Kiki?
4: Omulebuzi wekyasa.

0: irungamizibwa Bank of Uganda. Sente za bakasoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Kutuwa kukade kumi.
1: Eno ya sim.
2: News. Kuli wamu ama uli wegaba. Kuna agesi kakusaweno.
3: Ekisawe ky'omupiira kiri mu kiyongobero mu ggwanga oluvannyuma lw'abazannyi b'omupiira babiri okuba nga bafudde. Gano n'amalala mu bujjuvu galindi.

Webale kubanga mchauliriza Seddume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatu saka maulira gesao munana mubujuvu. Abantu babiri kubatebezibwa okubanga bata Susan Magala abasingisiddwa omusango kuli Hajara Nakandi ne Musa Abbas Wembo baweredwa ekibonezo kya kuwanikibwa Kalaba atabala omusanvu ne babanga basibwa Maisa. Omwenda guno ekibonezo kibaweredwa omulamuzi mu kkooti enkulu Alex Mackay Ajiji. Obujulizi bulaga nti Nakandi ne Buwembo bebasinga okubanga benyigira mu bikolwa eby'ettemu eby'amaanyi nga ono Buwembo ye yasalako Susan Magala obugalo obubiri n'abusinikira bazadde be nga baagala baweebwa obukadde 7 ate n'okumukuba ekirungo kya ketamine mubiri nga kw'otadde n'okumusiba akaveera awamu n'okubanga baamutuga. Nakandi ye yali akuuma Susan Magala era nga yaleeta ekiteeso eky'okutta Magala nga bagamba nti baali baludde naye ng'asobola okubanga abalonkomayo. Kkooti eraagidde ofiisi eyasaba abiwa gavumenti okubanga ebuwa ebintu byonna abantu bano bye baagula nga bakozesa ssente ezaabaweebwa obukadde 7 omuli ettaka awamu n'okusigaza emmotoka. Ebintu kuliko ettaka lya eka 3 eryagulibwa ku bukadde 14 ebuyikwe awamu n'ettaka eddala eruweero eka namba awamu n'emmotoka eziwerako. Omulamuzi era alagidde okubanga emmotoka 3 ezaakozesebwa mu kubuzaawo omuntu ono zonna zibaggibwako awamu n'okubanga n'ebintu byonna ebyagulibwa mu ssente ezaabaweebwa bibaggibwako kubanga bino bye byakozesebwa ku ssente ze baaganyulwa mu nteekateeka eno nga birina okubaggibwako. Omulamuzi Ajiji ategeeza nti okuggibwako kw'abantu bano nga baggibwako ebintu bino kkooti egendedde okufa okulaba nga tebaganyulwa mu ssente zino ze baafuna. Guno gwe musango gusembyeyo okubanga gukolebwako omulamuzi Alex Ajiji oluvannyuma lw'okubanga agenda kunnyuka emirimu gy'ekitongole ekiramuzi kubanga awezezza emyaka egisalira egibanga tegimusobozesa kweyongerayo na musango na kuwulira misango. Ate omusinga w'obusinga bwa Lorenzo Lulu Charles Wesley Mumbere agamba nti gavumenti ya wakati yandibadde emuddiza ebintu bye baabuwa omuli emmotoka.

0: Mwebale kubanga mchawuliriza Seddume Luboggola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatuusaako amawulire ag'essaawa 10 mu bujjuvu. Ekitongole kya Kampala Capital City Authority kyongedde amaanyi gonna awamu n'okujayanaga ombuto gonna okubanga bayoola kasasiro yenna abemberedde mu kibuga oluvannyuma lw'ekiseera ky'enkuba okutandika. Ate ng'ekiseera kino we kitandika kigenda kuba ate kizaala emize. Gamba nga kasasiro ono bw'atonyebwamu enkuba oluusi atandika n'okuwunya awamu n'ebirala bingi. Ku nkomerero ya ssabbiiti ewedde, kasasiro mungi alabiddwako mu Kampala n'emiriraano okuli ebitundu by'omu Kibuli, Munaku, Kawala, Bwaise awamu ne Makindye, wadde nga kaweefube agenda ddala mu maaso n'okumuyoola naye kasasiro taggwawo. Naye ng'ono kasasiro yenna yajja mu kikwekweto ekyatongozebwa gye buvuddeko ekyokuba nti bagenda ddala mu maaso n'okuba nga bayonja ekibuga oluvannyuma lwa gavumenti okuteekawo olunaku olw'omukaaga olusembayo buli mwezi nga lunaku lwa bulungi bwansi. Abatuuze balaze obutabimativu bwabwe nga bagamba nti kasasiro ono mungi nnyo ate enkuba engeri gy'etandise kasasiro agenda kukomekkereza nga ayise mu myala egy'enjawulo ate bw'ayiika mu myala gigenda kuzibikira. Era bagamba nti kasasiro ono oluvannyuma lw'okutandika okutonyebwamu enkuba atandise n'okuvaamu ekivundu eky'amaanyi ekitali kirungi eri obulamu bw'abatuuze. Munnamawulire waffe azze akyalirako ebitundu eby'enjawulo n'agamba nti KCCA ekola ekisoboka kyonna okufuba okulaba nga eyoolawo kasasiro ono abemberedde ku makubo okumalawo ebizibu ebiyinza okuva kasasiro ono ng'atonyeemu enkuba gamba ng'okusaasaanya endwadde ziva ku buligo awamu n'okuba nga abantu agenda kuzibikira nga zibikira emyala egy'enjawulo singa abayiseemu nga kw'otadde n'okuleeta ekivundu eky'amaanyi. Tone Kibuuka mutuuze we Bwayise ategeezezza nti kasasiro ono ebwayise atagogoddwa oba okugibwawo n'ayolebwa n'atwalibwa gy'alina okuyibwa oyo naye abazaalidde akabasa. Kino kidiridde Namutuka w'enkuba atandise okufuda emba ebiro bino nga Namutuka w'enkuba ono atandise okufuda emba yandiba nga kiseera kya nkuba kyo kitandise nga tebamanyi na kyakuzzaako oluvannyuma lwa kasasiro okubanga akyabemberedde ku makubo. Gizaako okubanga nkutuusaako eddoboozi eryo lye ngenda okukuwa amangu ddala. Ate Nnaabagereka wa Buganda Sylvia Nagyinda asoomoozezza ekkanisa ya Uganda okufa okulaba ng'eyanguya ku nteekateeka ey'okufa okulaba nga buli mutendera gufuna ebivaamu ensimbi buli mutendera gw'abantu nga kino kigenda kuyambako okulwanyisa nnawokerawo obwavu. Abadde nga ayogerera ku lunaku Nnaabagereka n'agamba nti ekkanisa kakati evudde mu nsonga y'okubanga esako obuyambi okuva ebweru w'eggwanga awamu n'ebitongole eby'enjawulo naye nga nayo eyina okufuba okulaba nga eyongeramu amaanyi ag'okulaba nga esobola okweyimirizaayo eyongayo mu bintu eby'enjawulo ebivaamu ensimbi.
1: I'd like to start by urging every level of the church from province to sub parish to pursue

0: wobuli mwaka kubadde kone Equity Bank ngechikiridwa managing director wa Yonga ye Gift Shoko alangiridde nga baina ekigendererwa ky'okwongera okukolagana ne kanisa ya Uganda nga bayambako mu bintu ebireeta ensimbi manna Uganda gamba nga ebyobulimi ebyenjigiriza awamu n'ebyokusiga ensimbi bintu ebyenjawulo ebivaamu ejjamba.
1: So we think if we come together with the Church of Uganda there are many opportunities that will benefit the communities of Uganda. So that's the reason really that why we have entered into this partnership with the Church of Uganda.
0: Atoluvanyumura ministry ya government heze bitundu mugwango kuvayo ne wa district hizo ne saina kachika kagabe emirimu akamanyiddwa nga district service commission nsale sale wanakuzo omweza makumi asatu omwezi guno nga bamaze okukafuna abakulembeze mu district ye mukono basatira bukungu okulaba nga basawa akachiko kano nga bamaze bbanga kati myaka jigena mukaga nga tekaliwo akulira abakozi ba government ye mukono Henry Damba agamba nti bakola butawero okusawa akachiko kasozi mugagga.
2: District ye mukono ye mukwezo ezitali na kachiko kano nga kitutte emyaka kati mukaga nga kachiko tekaliwo wabula ngo mwako gwedde akachiko kali kalondeddwa wabula ne kayimirizibwa na kachiko akavunaizibwa kunonyereza ku buli bwenguzi makago bwa president aka State House Anti Corruption Unit nga kiteberezebwa nti kali kenyigidde mu kusaba ekyo jamiro wabula nga bano baddukira kubannaabwe abebuvuma yaberanga babazika kachiko okumala emyezi ejawerede ddala esatu era ne babaako abakozi be bawandiisizza naye ng'obwetaavu bukyaliwo nga bw'owulira kkawo bwannyonnyola
3: kyali twebazisa akakiiko ak'ebuvuma asobole okutuyambako mu kuwandiisa abakozi naye ate nako ebbanga eryakaweebwa okusobola akaweebwa omulira oggwako nga 3 June mu mbeera enfuddamu ate enfuddamu mu mbeera gyetwalimu tugezezaako opusoni y'okwebazika naye nga bagamba kambi ekiseera kiweddeko kubanga kiseera kiba kigere omwaka ogwedde twawandiikako abakozi naye jjukira nti buli kiseera babeerawo ebifo ebivaamu abantu naye buli mwezi waliwo abakaddiwa buli mwezi waliwo abakyusa ebifo inaavaano n'agenda n'akolera awalala ekyobeera banga kyetagisa akakiiko akabeera active buli kaseera omukozi wabanga avudde mu kifo tubanga tusobola omusikiza omulala abakozi kakiro kwebuma katuyamba kinene nnyo kubanga twawandiisa abakozi 17 nga kuliko abasomesa nga 10 actually area y'abasomesa yali nnene nnyo
2: kawera ategeezezza nti ng'oggyeeko ekyoggaba emirimu wabula butabaawo bw'akakiiko kano buzingamya bingi ng'asaba abakulu waggulu ministre baakiri babakkirize abantu bano abaali bazibwa ebbali nga bakyabanoonyerezaako babeere nga babasikiza abalala emirimu gisobole okutambula kinnawadda
3: era omwaka guno tulina kuwandiisa abakozi ate n'emirimu gy'akakiiko akagaba emirimu mingi ng'oggyeeko n'okuwandiisa abakozi kubanga kalina emirimu gya disipuliini ofaaminga biki kati bwe tutambula n'akakiiko ako kibeera kizza empeereza yaffe mabeeto ekirowoozo kanso kyerina era kye twagala bakama baffe batunulemu okulaba nti bwaba nga tusobola abantu abaali bavunaanibwa okubeera nti beenyigira mu buli bwenguzi basikirwa abantu abalala kiiko kanyere nga kasobola okuddamu okukola tulina additional abasomesa nga 10 n'abasawo basawo nabo bawera ate era twagala tulabe nga tukozesa ate ne sente zituweereddwa omwaka guno tulabe nga twongerako kubanga abakozi bano tubawandiisa buli mwembuli n'ebitongole ebirala kubanga n'ebitongole ebya kitongole ky'ebyobulamu nabo batunulira abasawo abaliwo okusinziira ku bituteekeddwa okuba nabo kale buli bwe tubeera ne sente ate zisobola okwongerako naye ate ng'akakiiko tekaliyo okusobola okubawandiisa kino kitukosa kinene.
2: Ku lwa Sseddume Lubogola Simba nze Kasozi Mugagga mu disitulikiti y'e Mukono.
0: Weebale nnyo munnaffe Kasozi Mugagga. KCB Bank esabye ebitongole ebyenjawulo ebikwatibwako ensonga okukolera awamu ng'ekitole awamu n'okussaayo ekitiibwa mu mateeka nga kw'otadde n'okubagawo enkola ezitanyigiriza buli muntu bibadde mu lukuŋŋaana olubaawo olw'omulundi ogumu mu mwaka kubanga babanga bateesa ku nsonga ezeekuusa ku by'ettaka ebyamayumba n'ebirala bingi ng'olukuŋŋaana luno lubaddeko Mistel Hotel mu Kampala nga lukulungudde enzingu bbiri. Olukungana luno abakwatibwako ensonga batuula okulaba engeri gye basobola okugonjolamu endooliito wamu n'okusomozebwa okw'enjawulo okubeera mu nsonga z'ebyettaka n'amayumba era nga olukungana luno lwetabyeko luyitidwa oba lugomeddwa mu mutwe abekitongole.

0: bitaka kampuni ya Baylor Global Real Estate banamateka ba Max Advocate banamateka ba legal practitioners abapunta nga kuota de ne ba Musiga Nsimbi wabadde ayogerako eri abantu bano Isaac Muchibi omu kubadukanya KCB Bank Uganda agamba nti bakizudde nti okujjawo obulumulu bonna obwekuusa ku nsonga z'ebyettaka n'amayumba abakwatibwako ensonga balina kutuula ku mmeeza emu bakkaanye ku nsonga ez'enjawulo.
1: Mbaseba na banyabo amanya gangezea Isaac Muchibi nga mvamu KCB Bank nga nkwasa ganya ebi kuatagana kubiaya mataka na mayumba ralero tuli wano mu conference ebya mataka na ebya mayumba nga conference eno tugezaako kulaba nga tuwe mpenda mu bizibu byonna bye tusanze mu kugula n'oku transactinga oba okutambuza oba okutunda amataka na mayumba fenga KCB Bank tweyama nti customer yenna wabanga taina sente zigula taka oba zigula mayumba kyetukola tugezaako kulaba nti tumuwa loni ya mulala gye yandiise mortgage nga loni eyo asobola gisasulira okusinziira ku sente zaafuna kati tusobola okugamba nti obufuna sente nga milioni emu netukuwa looni naye nga tuwanvuyizza obudde obw'okusasula egezeeko okufitinga mu musaala gwo oba mu sente z'oyingiza buli mwezi ate tukiteeka mu bwongo nti enfuna yo buli we yeeyongera looni nayo tusobola ogikyusa n'ebeera ng'efitinga mu nfuna eyo kitegeeza nti obudde bukendeera wandibadde emyaka 25 oboolyawo busobola okufuuka emyaka 10 oba 7
0: ateka yunga waliyo semaka atabukide mukyala we mu mbuga za mateeka nga yagala bakebera abaana basatu kubane 12 bebalina oluvannyuma lw'abasajja basatu okujja mu lujja nga bakayanira abamu ku baana bebalina wabula mama agamba nti taata ayitiridde okuliza engambo za amalwa eyo gyanywera omwenge munamawulire wa radio Simba Latifa Nalubowa yalina ebisingawo.
2: Edward Mujumbi, miaka 67, yakubye mchala we takuwa Edna Nsi, miaka 84, abatuze kuchalo chitatia mugombola chitimba mdiswikti ye Kayunga, ngalumiriza mchala we okubanga ya galaba sajia basatu ngalimudia, nebatukano okumuzala abaana nga ensonga rachi ye kubidendulu mbobu yinza okugendo kebeda abaana kundaga butonde mchala we baitanti babe. Mujumbi agamba nti akoye basajia bano okumweta lako nga bambanji abaana be, choka ye, chaba detamani
3: abasungu abamviri ngakwala kuti bana mtawana nayo on web zibu aha ala kunzita yaga ya kule jange musuka sana na kaji wakaza mimi nze eyangu lira yamulira natuma no munda kama ati mtumie nyombi apudo vaka ninga yesebo nanga singa sima simu kalivo kunde mesa singu mwana mtu adada
4: mama
3: yake kugumya
4: ndo za mzee ibu ze soka jangamba wali wa abantu abazi waga ati awonondira awonondira uzabye bizibu ebizi ebire senyika kumzee
2: Edna Stakua, mama gwebalese mu mbuga za mateeka agamba nti abasajja bamba musibako nti batata babaana be bafadda wabula munenyeza okuwuliriza engambo z'okumwenge gyabeera awangaalira kubanga abaana bonna yakimanyi nti babe
5: kajja buzinangu ako natandika okukola ki okumumbu mala avumira ngala n'agamba ngenda kutematema abaana banugulira ne mubuuza ani abakugamba oba oyinza okubaako n'omuntu nti oba tweyambisanga oyo nga yabikutuusaako ajja ngambe mukazi gweka kwegaana bw'omubuuza ekyo tayogera agamba nze bambuulira bambuulira mubuuza gwina aliwa era yatandika ayo byaloboka nadda ku oti eno nadda ku kkamya naye kati oba eyo gye banywira emyenge olwali ne bamugamba ye nanzigira nze byaŋŋamba sibimanyi
4: etugeda wetuyita wano oti eno ne roboka
5: oti eno yafwa ne kkamya yafwa.
2: Amos Ssekyewa nga y'omu ku baana abaagala okutwalibwa ku ndaga butonde asabye abatwale bakeberebwe kubanga akooye kitaawe okubeera nga amulaalaasa ku kyalo kyonna kubeera nga bamusongamu ennwe nti si yazaalwa taata w'ono.
3: Ngenza okuva eri okujja nga baŋŋamba nti tugenda kwekebeza ki musaayi ko nze tugende era nze nzize nga mmanyi kyekyo
4: ozze ngaomanyi tugenda musaayi
3: nange ntegere ekituufu kuba nange ono taata buli waakomawo okutabako obulabi bwekiritoli mwana wange nemba mu bantu kati saa zino batandise nakunkuba lwali obuzibu mba muyina ngaoli ajja kunkuba olwali nze mukubi olyansibe ng'osanyuke kuba wansibako oko nosanyuke sijjangayo ko jambiya ne mwenyini tagirabangako n'ebigambo simanyi gyabi sikwatangako jambiya nga njikwatira taata nze kyenjagala nange kutegeera taata wange yaani kubanga embuza maama agamba owe taatawo.
2: Oluvannyuma lw'ebyo byonna Collins Kafeo Kigundu avunaanyizibwa ku nsonga z'amaka abanedde emberi y'obuntu mu disitulikiti ye Kayunga asabye omukyala akkirize bakebere abaana be omusajja atereere omutima kubanga ye agamba nti tabeeka kasa.
4: Njagala okubategeeza mmwe abali wano, tubadde wano ng'omukazi agamba nti ababaana baani ba musajja, ne tugenda tukebeza abaana, tugenda omukazi nfuna n'omukazi ninjukira naye ne muganga tunaagenda banna tufunye ebbaluwa ya kkooti. Bwe tukebeza abaana bano nga si booli, omukazi n'ateekako n'omukono, omu yateekako n'omukono agamba bagutemeko, tugenda okukebeza ng'abaana si ba musajja.
2: Kuraso Dume Dubogola Simba, Latifa Nadvoa, mu disitulikiti y'e Kayunga.
6: Okumanya bugagga si kirungi butamanya by'olina kumanya.
7: Edda nga Saalo ng'amala omwezi mulamba ng'akuba engoma, ng'akuba enkakkalabu, kangujunguju n'enkalabirizi okuyitibwa okutuzza, baganda be nga beesibye ebisansa, Naalongo nga yeesibye empina nga bazina. Mu bbanga eryo nga Saalo ng'amatooke alya ga mpogola okutuusa lwatta embuzi ey'omugerengejjo. Saalo ng'omukulu ng'atikkira engule ekoleddwa mu byoya by'enkusu eyitibwa empongoloni. Nga Saalo ng'akkirizibwa okubba, nga ne bw'abba n'ogezaako okumuvunaana ng'akuba engoma n'evuga nti kangujunguju, amakulu nti akatooke kabbye tabadde nakigendererwa kabba n'okuba kalimu nguju abadde abbira baana. Ebyedda bisasika nga tewali abizza bujja.
6: Okukwe kumanya bugagga.
0: Nabatuza bawangalira ku byalo bina okuli Kikyusa, Ggulu awamu n'ebirala mu ggombolo y'e Ssemuto mu disitulikiti y'e Nakaseke, bakukkulumidde abakulira ekitongole eky'amasannyalaze ki UEDCL olw'okulemererwa okuba wa transforma nga kati bbanga ligenda myezi ebiri abatuuze tebalina masannyalaze ekisannyalaza emirimu gyabwe. Bano bagamba nti okola baabivaako dda era bategeeza nti obumenyi bw'amateeka be baana baliwo oluuyi olwo. Rwanga Musa.
8: Okusinziira ku batuuze Radio Simba beyogeddeko nabo, batubuulidde nti bo ng'abaamaduuka ebyokkola baabivaako dda era balina n'okutya tesaawa yonna looni gye baazijja bakama baba bagenda kubakwata kubanga tebakyalina kye basasuza.
9: Tukamula obutunda, tukamula omunaanaasi, naye ebintu ebyo bifudde. Abaana ku masomero babagobye, tetumalina kyakuzzaako bannange. Tetukyakola, balandirodi ssente batubanja, amabanja tulina mangi, tulina bulooni nga bw'omanyi obw'abakyala obw'okwekulaakulanya nga bunaku kayina okutwalayo kasente. Kati ate weebuuza n'engeri gy'olina okukasasulamu ng'ate n'amasanyalaze tegaliiko kubanga tw'obeesingira ku firiiji. So bannange tubadde tusaba batuyambe batutereerezeeko, tuli bubi tufa. Tufo obwavu bannange bagenda kutusiba.
8: Twogeddeko n'abamu ku bakulembeze abakulembera ebitundu bino era batubuulidde obulumi bwe balimu, mwe bategeereza nti bakoze ekisoboka kyonna okugenda okutegeeza bekikwatako naye nga bafuuse kyesirikidde.
10: Ekizibu kye tulina wano ekikyusa kya transforma. Transforma ya wano ekikyusa mu ttawuni yafa kati kigenda mwezi gumu n'ekitundu. Naye tulajanidde aba ECDL bulanchi ye Kapeka yetuli okumpi wano, buli kaseera batugamba jjo juzi. Kwesulana okwesulana tuwandiika ebbaluwa yaffe ne tugitwalayo. Naye ekyamazima tewali nkyukakyuka yonna. Wala batugamba nti transforma bwe zirijja tulibagamba.
11: Bizinensi z'abantu zifa, ab'amaduuka bakaaba, abasaaluni bakaaba, ab'amasomero kubeera abaana basoma ekirumu kimanyi bulungi bakaaba.
8: Abakulembeze bano bagamba nti bali ku bunkenke olw'ebyokwerinda ebyonoonese, nga kumpi buli lunaku wabeerawo omuntu abbiddwa. Kye bagambye nti kino kibeera liikiriza nnyo, nga singa embeera eno teekolebweko bagenda kukunga abantu beekalakaase oboolyawo lwelumi lwe banaategeera.
11: Buli w'oyita nzikiza, bakyala kimpadde beeyambisizza omukisa ogubanyakula abantu babanyakulako amasimu n'obubbi bwennyini. Kati bw'otunuulira kumpi buli kiro ofunayo lipooti ey'obubbi obuba bwalabiseeko. Bannange mbadde nsaba ab'amasannyalaze namwena bwe kikwatako mutusasuza, kuba kati g'osasula g'okozesa. Mutusasuza service fee, ne service fee oyo twali tulowooza tumusasula nti singa tubaako obuzibu bwonna twanguyirwe tukolweko. Ab'ebyuma bya kasooli, eby'emmwanyi, amalwaliro, bannange ebintu byonna.
8: Kulwaseddume Lubogola Simba, nze Rwanga Musa, wano mu disitulikiti y'e Nakaseke.
0: Webale nyoranga Musa nyongera kujukiza nti Radio Simba yakutusaka amawulire gaffe gano. Bwe gatyo bwe gabadde ngo gakusomera nze Amina Nabule Kajimu, amalaga gena kuba gasawa 11 mbufunze tova ku Radio Simba, empologoma y'eddembe.

0: with modern healthy cholesterol-free cooking oil and modern non-sticky wheat flour. Modern Yenyabo. Available countrywide. Modern cooking oil and modern wheat flour are products of Nile Agro Industries.
1: Okunyuko nyuse na yomukazi ya kutumia obiguze olowoza lero no kombako kucheguro tewali lunaku lwali luganye na yo lwalero kale kasane encha lunaku kanteke komukulikeye na zeke naku Rubianza wa mukulikeyo onotago wa sente tataliza customer ateta bakulubeyu kati mukira boda gwe
2: customer ogenda
3: So good
4: leba nayo balu nakwata teka wala inigwe dawe boss boss ogenda
5: mukuru
4: Aliyo tia baba.
5: Nse narudo kulaba waboda abuza customer.
4: Ye fali janti tumai gabu izi kati ngansene ne tuwa kuwa vugovi.
5: Mbade njaka la kuntu wala kosewa.
4: Ukuma u?
5: Nakulabi ya sewa.
4: Nakulabi?
5: Nakulabi na hebo tuitamu ngenda kena kone na tete. Mveyo uwe wamwero mvuge. Oja kunde kawali yede na masuba.
4: Ebili. Amafuta gari nya. Mafuta gari nya.
5: Ngalaba.
4: Gari nya. Goyi mabada katibana gasima.
5: Nesa gilako. Nye nagumi chitundu.
4: Uta kongera mwebili. Yongera mabiri.
5: Kale tugende naye mukukoma ononziza
4: yakuza. Areka uja kubonyongera mabiri. Kale ninguri uja.
5: Wai obula musibubi.
4: Umwe kasasiro muyiwo bwa.
5: Wai ochali kubya kasasira akakuba akatonyerera.
4: Vayo gwe vayo nawe je nachiko na yikwe.
5: Yego o vugoma.
4: Ale mera yanti abantu te bawulira ute kuko indicator te bazira ba. Nemu muri kasasiro mumugire kwa moyo mbuyola.
5: Wai. Tumuyola na ye mwanamwe majumbira bine byo kuyonja bya government.
4: Twayonja ne. Baba muyo. Ndabire runa banjali agire chiteze yo. Ado yo. Ningambo bageze kuyola
5: kasasiro. Oyo majegere. Majegere arabika. Ayagala kuza byo kuyola kasasiro barabe je bamuyiwa kubana okumuyiwa na wa wakuru. Kubanga no tetuline je tuiwa kasasiro. Katate bwa twamalo kuyonja. Atene bimodo kanga ibi munona nga nabote bali na bimara kati bagalo kudamu kwetegekero
4: munyo bagayavo bagayavo
5: bagayavo wa mate
4: kazi ze madema nyina ageze oba kulaba abantu bwo bachali mukasasiri wo mu
5: na ye
4: bwo okuva 2014 nalo 2024 nalo yagira yaiserira abantu kumpya satu ne bafa
5: Nandi balambula kati bagala kulabo beba banamuzayo omanyi banonya ye bamuyiwa neri yeliye bulenga nawulira bayiwayo ne kati ne kitezi bali babagala kudamu kuyiwa yera
4: Bitufu wa mamu kasasuro wa mkulemu wa masanyalaze
5: Hii Sibwa kwa wawa notuwa bali habaga yafu Kani bade bale tadawa nevyuma Evi solo kuda mato kufula kasasuro yowomu gaso Na ye
4: Meyo
5: kwa
4: Meyo wa planinga chomu pia kukasasuro yo
5: Bali mwezo wafi Bali mwezo ya biba gamba neba biulida
4: Okay. Obama nyu mabunyu.
5: Leka gwe tomalaga ingiro tonzo okay. Jaku kutula kama makuru.
4: Ninda kasasiro bana atandi kwa mwe amba mola bechi na avate ejo.
5: Neera katera biba bya buyonjo ba. Mwe amba mate te babura dobo.
4: Neyo bayi kati abamu aboda te bamfu bazifula roji kasasiro oyo.
5: Eh,
4: wiro mukoze so wede kumpakwa libuli ye.
5: Bamweza neno no mukazi gova wo zanzika ku kasasiro abali mwensa.
4: Tubifuna fa aboda tubigwira.
5: Ngate mulina muwa kuzitegulo no mtaka mukasasiro
4: atoba te bamuyola yo wabakesi side ngundi te bayola yo kasasi
5: aliyo moche aliyo funye yo goteka yo
4: na chiri na chali kiva mbarare yo na kasasi na yenga bayole kasasiro
5: ndombuza buza tunde wali
4: gwe na mkoda
5: ndaba nateri azi
1: kunyuko nyuse na yomu kasime ya kutumio biguze
6: Nova yonaji ovude no tula kubutichi ya mundo. No gani la kubutichi atengo olese lugambo. Banda angaba tula mu business za banda mumuli na mutia. No mambira no sisira. Atumize mele chemi sana chituse na woyagala. Bambi muko uja.

0: nebi ntuwe vila vyo spiro kwa ntino beti ingako nga simu pira na inga waliyo nebi ntuwe vila vinji vyo spiro kwa ntino beti ingako nembele ya abulijo ya wabude ya achi vyo no spiro kwa ntino beti ingako gena maso gula wo account yo ku 22bet vyo spiro kwa ntino venyu miriza mdarabulu unji nyo elango jakubango chukua saganiza darabulu unji na wo spiro kubanga otege ranti mbutufu kwenkua tagana nebano embera eba esobolo kwa ntine tambu ya dara abulunji mpola mpola paka sawa zigenda kubera satu ezechiro onako rwalero omufumbe walusimbi woto
1: kanso nampala Yusufu mchwanja chebe mizanyo balu kubera ngo uliriza yonayo na joli aluna kutelua tandise bulunji na yetu lino kubanga tuguma kale tutandikira kujukizante mitwala makumi ya tano gaino kubanga gawa angula bingo masavu owadale mitwala makumi ya tano gaino kubanga gawa angula chichicho ino kubanga kula tuko jukiza sawe geno kuwele mugo ino kubanga watandise do kubeda mkani zinebili kanzi teke yon zigezese mkuzigeze sa njinzo ufuna wa mkisa nesobolo kubeda nga mpangula mitwala ya tano banji bazi wangu de na uo sobolo wizo kubanga ulo alelu elu nakuluo nesobolo kubeda nga wangule mitwala ya makumi ya tano bingo masavu owadala bingo masavu ngani nti owadala cho chimanye kubanga oja kuzi wangula ukolo otia mnjiga star 255 star mwenda emu ash nonyiga okay teka mopini bagenda kusalake nkumi bili kusawa bili nida chika makumi ya tano tugenda kuwela nga tuzanya draw oba tuzanya kaulu wako esendezo tubenga tuzikutela kusimu ubengo zifuna mbagira usiga amanti ate ncha ate bili ate bichi ngami onyiga kadala 255 kadala mwenda emu no kadala keka keka ash kamonye enye 255 kamonye enye mwenda emu kadala nyiga okay teka mpini domano teka mpini au message yo jajifu negandi webali kuzanya bingo masavu wa wadala ngo mazol kubandi onyize star 255 star 91 ash okay teka mpini au mitwala atano jokubo ingi demu draw yo kubera ngo sobolo kubera ngo uliomu kwa babageno kubanga baga wangula olunaku olwa lero mu kiwanja ky'ebyemizanyo kulwakola simba na woli akakuba mukalabye kansubire chikabagamba muba mukimanyi bwe mubanga ebyokulima mubitegeera ku ludolo mwe bale kuuliriza lubogola simba radio ya mwe enene dala nga bwe kiri wetugambye nti wetutandikira onaku olwa lero amawulire gabadde ga kufiirwa okusingira dala mawulire ag'okufiirwa bannabyamizanyo nadala ekitongole ya oba ekibiina ekyomuzanyo gw'omupiira ate ekyo kiba kifiiriddwa nnyo of course family be basooka okubeera nga bafiiriddwa nnyo era ndabye akulira ebyempuliziganya mufufa Ahmed Hussein nga ebiwandiiko bibiri bitambula nga balaga nti banyoliddwa nnyo omuzanyi wa timu ya timu ya yesaza lya Bulemeezi mwana mulenzi Rogers afudde olunaku olwaleero ono nga ye afiiridde wanene mulago so nga ate wayiseewo obudakika butono nnyo n'omuzanyi wa timu ya Sports Club Villa era naye n'afa Rogers gwe nkugamba ye sebyondya Rogers so nga ate owa Villa
0: sebyondwa
1: eriddo weweda baliyogera naye nga liri sebyondya Rogers so ne David Owori wa Villa kyewunyisa bano bonna be twogerako bazanye emipiira ku weekend ne ayasoose gwe tuba tusokako Rogers owe timu yesaza lya Bulemeezi onono yalinemu timu eyawangula ekikopo Bulemeezi bwe yalinga ewangula babadde bamuleese mu second round eno babadde bamukomezaawo mu timu nga y'omu kwa bagize so baali bazanya ne Kyaggwe nebetomera ne kipa kipo yoba mukazi akoli ya Pickford nebetomera naye nibala bange embeere tabuse okusinzira ku mwogezi we timu yesa zeno mwana mulenzi Emma Mugera nebamudusa wali eri mu dwalira awe eri awe Kasana thinking zabali kazi ako bala kyo nalyo awe Kasana nebamutwala awo nibala bange embeera ezibo wadde enkera bamudusa nebamuleete mulago jabadde machaga alero adde bayino kubanga bamu operate kubanga bamulongosa ebigenzo okuddako nga bwe muze muli asimba olwali webadde ebikola olunaku olwaleero tugamba nti afudde ku ssaawa eno wetwogerera katufune ku mwogezi atubuulire ki ekiriwo kubanga tutegeddeko nti bali mu kisaawe
2: mu kaseera kano tuli wano mu kisaawe kya

0: musana ekimanyiddwa nga Kosovo Stadium awali omubiri gw'omugenzi kati naye nga abadde musambi wa timu yaffe eya Bulemeezi FC awali kyetuyita public viewing oba banabulemeezi mikwano n'abooluganda n'abantu abalala bonna we bali mugenda maaso n'okuba nti nate bamukubako eriiso evanyuma era bwe tunaaba tuvudde wano tugenda kudda wali eri ew'obulenzi Kikoma omulenzi w'abadde asula wagenda okusula kiro kyonna kuno olwaleero kakati ku makya omubiri gujja kuba gutwalibwa Entebbe wali Enkumba wagenda okusula ekiro kyonna ku olw'enkya then ku makya ku Friday omubiri gw'omugenzi gujja kuba guvaayo tusobole okugenda wali Nakaseke mu disitulikiti ya Nakaseke awagenda okubeera okuziika oba we tugenda okuba nga ate tumugalamiza mu nnyumba ye ey'oluberera okuziika kujja kuba tentatively oba enteekateeka ya kaseera eraga nti tujja kuba tuziika ku 7:00 naye oba naaba nga waliwo enkyukakyuka yonna oba naabeerawo kyonna ekikyuseemu tujja kuba twongera okubategeeza naye nga okwongera okusaasira banabulemeezi abooluganda ab'emikwano banamupiira mu Buganda ne Uganda ne mu iso na okutwaliza awamu abasambi ba ttiimu ya Bulemeezi coaching staff olw'okuviirwako omusambi waffe bwe tubadde omu ku mungu ze twali twakasayininga okwongera mu ttiimu yaffe okulaba nti esobola okunywera oboolyawo tusobola okuba nti nate tuyita mu kibinya so mu kaseera kano tuli wano ekasana mu kisaawe naye nga mu dakika ntono nnyo okuva kati tujja kuba tugendewo obulenzi ate ne puroguraamu ejja kuba etambula mu mbeera wetu so wanaaba nga waliwo ekikyusemu tujja kuba twongera okubategeeza
1: ye mbeera eyo etali nnungi naye nga mawulire ga nnaku ab'e Bulemeezi tubasaasidde era nsuubira nti
2: ne bannabyamizannyo famire simawulire malungi
1: simawulire malungi naddala kuviibwako omuntu w'ekitone ng'akyali muto tegabeera mawulire malungi nnyo
2: nga wamulabyeko ne ku sande mu ttiimu yo ng'ezannya kati ebeera biba bwekyali bwe bityo era obubaka obusaasira Ahmed Hussein bwe bwataddeko era obulala ku balala abali mu kugenda nga babuweereza nga buvudde kufufa mwana mulenzi David Owoli amawulire ne gasoka ne gajja nga gagamba nti afudde management ya Villa eruddewo y'okuvaayo kakasa naye ffe nga Simba twabadde twafunye dda okakasibwa nti David Owoli abadde akoze ki abadde afudde David Owoli era naye yazannya ku weekend Super Cup Super 8 yazannya
1: bali basamba Maroons
2: ne Maroons era yazanyira ddala bulungi abawagizi ba Villa badde bamwagala nnyo
1: aluddewo
2: bamusubstitutinga kojukira yavaawo ko n'agenda nadda kuba yakubirako timu eziwerako wano lwakuba bamubogera nnyo bali kuvira kuba mwabaddaali naye yazanyirako Vipers yazanyirako eneno yaddayo eyeri embale bali bagita batya mufumbe zijukiza Naida ndeni Lugazi Lugazi
1: yazanyirako
2: Kajansi timu zibadde ziwerako naye n'agendako ne Spain mu ka division akawansi eyo katimu akata Valezi n'azanyirako n'akomawo wano omupiira abadde agumanyi ekitegere omupiira abadde agumanyi
1: infact yalirera mu ttiimu yaabwe yawangula ekikopo kya liigi ekya bbiri 2023-2024 ekikopo Villa kye yawangula ekya liigi yali mu ttiimu yaabwe abamu kumu abatamumanyi abadde asamba bbiri ya AS Villa abadde musambi mulungi
2: nnyo
1: abadde omanyi ku saidi emu lumu nasiŋŋanako naye nga twogera ku nsonga za Former Footballers Initiative nga nkibiina ekyo nkiwulira naye njagala kumanya kubanga ninayo ba Former Footballer benjagala okuleetera bajoyininga ekibiina okitegeera kati nga ayina interest eyo eyagala okumanya ekigenda mu maaso n'okuteekateeka kubanga ne bw'otunuulira ebbanga lyabadde atandise okubanga asamba omupiira nga atandise okutunuulira okuwumula kwe banabawumudde omupiira agenda kuba akola ki kubanga ze zimu ku discussions zoyinza okuba nga otunuulira yali mumanyi nti n'abamuli ku lusegere bateeka okubanga bakimanyiiko ku discussion ezo eza bwe nabampumudde omupiira ngenda kuba nga nkola ki ku CDM so si mawulire malungi ate nze ndowooza nti nga bwe tugambye okufiirwa ekitone kibeera kintu kibi nnyo na daranga ekitone kikyali kitonga mu kyayina bingi byomusobola kupantino mu kiyigira ko kusaidye.
2: So David Owori gotogera kono ye yakubiddwa ya abatemu yabadadda wakakigambibwa obudde bwabadde bukyali. Yadenga abamusanze ngatawa bamusanze ngatebo bugenzeko. Bandegede ko ndi bamututeko mu dwaliro lya Albert Cook akatondo tono oluvanyuma newanga bayina omuletano mu case hospital javiride bamukubye boba bafunye ku bifanye nebiraba omutwe guno ne bagukosa bobi nnyo naye bino oluisi bwetuma olokubanga abantu bano tubaziise kunonyereza nakwo kujyana yes kubanga zikamera tulina zikamera nyingi polisi tubasaba muongero kubira abantu bano kubanga kati abantu bano bayina engeri gye bagenda batamu abantu mu byokusaaga lw'ebityo kubanga simu yo bagitutte okusinziira ku polisi yebadde yogera esimu bagitutte era yo teriiko definitely tesobola kubeerako nekitegeeza nti polisi yaffe erina obusobozi obusobola okufuna abantu abo
1: naye ennaku zino bangi
2: njo
1: ennaku zino bangi era okwegendereza kubeere kungi ku bantu abatambula kubanga olumu omanyi abasambi b'omupiira olumu abeera ne baga
2: balowooza laptop
1: bano balowooza laptop oba mulimu ekintu ekirala ekyenjawulo kati abatambula ne baga muyina okwegendereza kubanga bo bali tebajja kulowooza nti mulimu training kit sizo bo bajja kulowooza nti olabika oyinamu ekintu ekirala ekyotambula nakyo ekiyinza okubanga kyamakulu gyoli okitegeera
2: so bano baidawe kati bamanyi nti si kyangu okusanga muntu atambula nga talina simu bone wekabeera ka mitwalo esatu akukuba ejo bamuwamu etaano n'alya kwolwo kuba anaakutta teyeetaaga bukadde kukutta so kati bannayuganda mulina okubeera nga mwegendereza bw'obanga woogenda okuyita waliwo ko akazikizazikiza ate ekyewunyisa bannayuganda bakukuba abantu ne batunula mufumbe nga bakukuba ate olusa bakuba bagamba omubbi nabo ne balowooza nti ki muyambeko ku bantu mwetegereze mulabe oluusi babeera babiri basatu aba ababbi ne bwe muba musobola namu okwekwata ne mubeera nga bataano musobola okubaddusa ne bwe banduulu bululu gy'okuba tufiiriddwa abantu babiri mu lunaku lumu tusooke tuve ku kyogamba nti kali badde basobola okuzanyira villa bagizanyira villa ttiimu y'amaanyi kuzanyira ttiimu y'eggwanga naye tulowooze ku famire z'abantu bano kubanga basajja tu babadde batoba okunoonya akasente babeezeewo famire zaabwe oyinza n'okuba owuliriza gwe yakikoze
1: olumu nti bo tekibakwatako
2: bino byayinza okubanga bino babiwuliriza naye nga baseka banywedde akayaga kabakubyedda
1: oyawedde tunoonya mulala bulira abo bye baliko bye boogera
2: mpozi bagambe ennaku z'omubbi ziba mmeka
1: ana
2: munoonye omulala bamubanga mubyogera bangaabanamu ababamanyi ababasuza ababakweka naye bw'anaaba akikoze owuwo lwojja omumanya nti kibi okubeera nga omumanyi n'omusirikira lwojja omumanya nti gwe kenyini akikoze nti naawe lujja kukya bakufune ne booli baddi bajja kufuna tusaasira baab'enganda katulinde puroguraamu ya villa eya Rogers yomugitegedde ajja kuba yaziikibwa lwakutaano nakaseke katulinde eya villa tujja kuba tubabulira bugana abagagenze mu maaso naye nga tubasaasira bannabyamizannyo abafamire kutwaliza awamu Uganda yonna kiwanja kya byamizannyo
1: bw'obanga oli mwami ng'oyina ekizibu ekyokutawaanya ofuyisafuyisa ekiro buli kiseera oyinza okuba ng'ofuyisa omusolo teguggwayo obanga tegujja guyinza okuba nga bwe gujja gulimu omusaayi oba watekebwamu akapiira oyinza okuba olumizibwa omugongo obwo obubonero bubeera bwa prostate cancer ensonga lwaki olina okuba nga ogenda kuba naffe aba BF Suma basobole okuba nga bakuyambira ddala obulungi ennyo BF Suma basobodde okuba nga bakuleetera prostate lax capsule zino baazijje mu ggwanga lya America ezijja okuba nga zikuyambako okulanga ekizibu kino kivuunukira ddala bulungi nnyo osobola okubakubira bw'oba oyagala okumanya ebisingawo oba okujjanjabibwa bakubire ku noti 75 75 5575 noti 75 75 5575 oba ku noti 784 2715 57 noti 784 2715 57
2: mulabye emizannyo egy'enjawulo waliwo gye mutalabangako Kuluda lwa Buganda bajise Buganda loyo regata mpaka za mato ga Buganda marking enakuzo mwezi nga 2 mu 2 omwezi gwo munana guno gwe nyini mpaka za mato zigenda kubanga wezi banategere ko timu zizili 15 ezasobodde okubera nga ze wandisa mato ganogeze gabera osigwe gwiso sesi mirundi 2 sesatu saba sajja kigambibwa yasimye okubera nga aberayo zigagenda kubera kubunjako beach eno buwama walio kala biko mfumbe
1: nani kala biko
2: ndo za wali miaka jitambu deko
1: getakisa mwa amanyi boboli munafu
2: wate wenzi jukira ndi nafe Simba tuwaga kolako wanene wanenansa nao nenga bogambi amanyi ekifuba
1: getakisa mwa amanyi boboli munafu toga tambala genda yola vebulabi na boboli wakwe wandisa
2: of course nabate wa malaga kiliza ngogo bade to batebala bantu obado chimanyi
1: bati muzizo noga eche chifua ne boto nawo mulabanga ngavuga
2: nomanyi cha muvubi
1: echo uyu muwandi soyo
2: ngolabye chifuba
1: ngolabye chifuba noga uyu muwandi se
2: ngabo no lengere ntumbe noga ha eye ntumbwe yo ngaya kukubiyo omugo
1: tunu ye ntumbwe yo bwinyi noga sai
2: baba noga bachecho Chiwanja kadujozi no sena ite mwera bila bingo masavu wadala emitwalo ama kumi atano kusawa bili nyiga sita bili tano tano sita muenda emu ash nyiga okeba kusala ke nkumi bili zoka o yingira akalulu
3: Engule World Cup yolimi no kumanya
4: Omwaka guno Engule ya Radio Simba weze miaka 25 ngetinta kumpewo ulilo obuwanguzo obwo
3: mu miaka 25 ejengule ya Simba ebibuzo emitwalo 5 mu 10 mu 8 mwana bibuziddwa mu ngule
4: abantu abakulu 10 mu 6 mu 8 n'abana abatendu kusalusanvu mu 7 beta bye mu ngule ya Radio Simba ulilo obujumbizo obwo
3: nga tukoze miaka 25 ejengule tugenda ku sanga batu yoza mwena fena
4: kati okwe wandisa mungula 25 kutandika kumande nga 10 ogwomunana 2026 wano ku Radio Simba
3: mwena abavuganyako mu miaka 25 ne mutawangula mwanirizwa mwe wandise musisinkana abapya nga batandika butandisi awe ngule lyo kenyoke
4: okwe wandisa kwa bwerere tosasula sente yonna kutandika sawa nyeze ncha okutusa 10 ne mwezi olweguru
3: ku miaka 25 engule nyoke odda Tienyoke.
5: Lwacho sasule chisinga, nga waliwe chitali cha kusasulira. Buokoze samomo apu empia, osoboro kuweleza sente kuwelele, elio mtu ye na buli weekendi. Osoboro kusasulire bisale bya masanyalaze, wamuna amazi, ebili wansuwe 15, kuwelele. Chitufu, savinge chuwelako, ochikole mirembe, ngobu inza buli mikono jo. Downloading momo apu empia lero, otandiko kunyumirwa, obulamu obutali mu kusasulira. Ago gemanyi ga momo.
6: Katuma Julira, Nkolomboka alkoholi kombucha drink. Nkolomboka alkoholi kombucha drink. Alumilika zibibili. Akulibobo Premier Distillers Limited. Abasangibe kagoma bombo road. Haine tekende. Hatifa masaja. Halimwe chama chafe. Wefunye Nkolomboka mobalo weduke likulio kumpi. Okumanyebe singa wo. Zero musamunana bili. Zero bili emu. Emu munana musambo. Nkolomboka. Nkolomboka. Nkolomboka alkoholi kombucha drink. Tekukilizu wabali wa

0: more fun.
1: Nsanja Agrochemicals Limited ekulete da magezi agagenda kuongera kumfunayo nge kwanjulira katungu wakaiti wa Red Halen F1 akasobola kuzitowa kile mitware 2 n'ekitundu mu kibangirizi kya eka eranga boboka labiridde bulungi gavamu ensawe za kile 10 2.5 kakulira myezi 2 n'ekitundu atenga kagumire bugumu wamunendwa dezi sumbu obutungulu kalina ebisanyiza katali geketaga ngate boboka kungudde osobola katerekere myezi mukaga ngate kavunze katika sange matabi ga Nsanja Agrochemicals Kubeni Chiwanuka na Chivubo Plaza Nemu Container Village Opposite Equity Bank Oba kuwa kunoti msamsamvu tano Lukaga Lusamvu Munana
2: Ulichisera Obulamu bubera kugamba anti Echilo chalero chicho Oruno newefunira ka Gilbis Ochubuli lecho Ili edobosi ye chintu echinene chitandika Ye Gilbis Chechima uru vanyumalu waka meseji akabuza anti Tuchariko Chino techirinda mikolo mitongole Obula chibera wo Mumbere zaabu lirunaku Ngo kuteka Gilbis mungaloso Enowe mula soru bozi Oluwele keru wabu seko uom Gilbis abadeo Okumalira dali miaka binji Mukakam Afunika Atenga abamu uomu nyo Ngo tabute mukatonik Oluwano newe misane likuano jo Kupange visele virunji Titubiteka teka Bie kola vyoka Gilbis Leke visele vyesanyu vitandike Umwengo mungi guwabulabe iliobula mbo Tekutundi bweri aba batanaweza miaka 18 Nyono uwe gendeleza
3: Now Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic to blend.
4: Amaoni gani mzani yokuwekwa na guanga? Mchuanja, ngaga kutusibwa kwa Fortbet. Tuo zami ya kapapula mbu wako edeza mumpale. Ngo saulo kusibira kwa online ne Fortbet. Zanyakati kuruensi miezi kwa tambukade.
5: Chenda momu samu kasise satu femu mefado simba mwanyo kubila ngamchatu uliriza paka sawa zigenda kubila satu ezechiro na kurwari ronga butunizo kubanga mpositu gambira dalabulunji onyiga sita bibiri kumi sita ama kumi abiri sita anama satu hash fune mpire jobulunji ate ogende kubana faba Fortbet otekeyo kubanga bakulindiride
6: ya ogende kubana faba Fortbet otekeyo kubanga bakulindiride agenda ku www.fortbet.ug gwaita ku kibanja yaba ku website yabwe abaku simu yoba ku computer yo songa tena wagenda mu kiyumba osobola kuberanga nawo ogenda yo bulungi nyono bango osobola kuberanga osibe mipira jo gwayagala okusiba mipira songa waliwo ne mizanyi mira basketball rugby table tennis bikonde byona bibera yo osobola kuberanga obisiba avieta kwali bulungi nyo vacho games nyinyi nye ziliko bobango ogenze ku website yabo yingire biyumba bijude Uganda yonayona bano bakamenye musonga za betting nebo wangu de kaombi twabera mana kwera likirira emyaka joba ulide wano kusimba manya ndo bobo bomu kubwesigwa bosobola kwera ngo bamanyamu bana fabo aba Fortbet era bateka sene mu chenye chebye mizanyo no sobola kwera ngo funa amalege bye mizanyo nadalaga gebu naira ngabo gabaga sobola kwera nga gajja kusaidia emipira je jiri bulungi nyo nafe tujikuteyo ndugama nti obalumbe bulungi nyo bomalo kubanga obalumba umoyi menya nti uja kubanga obakubira dala mpola mpola nenga nkugama nti wera bila emitwala makumi atano bingo masavu wadala tugenda kuba tugagaba kusawa bina dakika makumi atano chitegeze bulayi dakika zizi no kumi nasa tuwezi wera uwezo uzikozi so kubira ngu unyiga kati nkumi bili ziba kusalako kwe mtieni nebo beranga tolinako airtime osobola okubeera ng'onyiga kasoba ng'oyinako enkumizo bbiri oba noba ng'oyinako enkumi nnya oba kakaaga gy'onyiga emirundi esatu ku kakaaga ku nnya onyiga emirundi gy'ebiri gwe osobola okuba ng'onyiga emirundi emingi n'ogitangaaza wali eri emikisa gyo jjukira ate buli omwezi bwe guggwako ababa banyize emirundi emingi baba tebafunye tumaliriza kumpi akasente tukabaddiza nga mulimu kumpi n'amagoba kale n'onyiga sita 255 sita mwenda emu ash nyiga okay teka mo pini bagenda kusala ke 10 bidi zokanga myonyiga kamunyenye 255 kamunyenye mwenda emukadala nyiga oke teka mo pini ya mobile money yo kusawa bina chika 15 tuja kubira nga tuza nya draw obenga osobola kubira nga nenga nkujukiza mwe banafe ba obiz ne ba ogizi bazadde abagaliza namwe ba abana kati mwe mwagala kuduka misinde jamwe mumanya ndi waliwo we mugeno kubira nga mudoli ntandi kwebera bweto zimba makai marathoni lwa mukaga lulongena kuzo mwezi munana lwa mukaga lulongena kuzo mwezi munana mugende muduke aba obizi ba ogizi gwetegeze omulala yina yene misinde ja lwa mukaga luno banafana aba makai college wali eliye na tete basobola okuberanga bongera okutumbula ebitone bongera okuberanga bazimbe somero lyabwe okumanya bisengo gemuze master master mumunonye master lule ku 0 lukaga lukaga na mwemu 0 lukaga lukaga na mwemu bwe mutu ukawo mu abagenda yo kubyo kweranga mwe mwe wandisa mukugira emijozejo munga temula wanga munu nya Bwana Liaz Livingstone kuchiwanja abera konyo kwa alia uliza yu deputy ya msumulu kubira nga amumanya na yenga amumanya ntemisinde ja satadeno nga wechigeno kubira nga chitambula kujukiza mwatera pichi pichi zempaka mipira nendongo yevi nyanya nyanya na chifu mao wabaita uchibamba mukasawe Kibamba mkasawe na kuziwide yuno Nga kumi nanya Na haba imbi ya balabanji nyonyonyo DJ muda mbinyanya nyanya o masaka Chiwerebe Mwiji imbi yu mumu tegera bulungi nyo Ibirabo binji nyonyonyo Kugami ya na kuzumezi nga kumi nanya omwezi guru Chiteza ye wiki ja Mubenga msula na yu kubera yu Chiwanja chabi ya mizanyo Mauli le manji Mufumbe tusokerewa Badenda ba Luis Figo Luis Figo abamu jukira yaliko mwenye timu ya Portugal pira ya guzanyi la dala ndoza ye muzanyi guinzo kubanga mbanzi jukiru inzo kuzikiza mfumbe asoso kubira anga avayo obe yaliko muzanyi kumubisere vitalibi ya walanyi asoso kubira anga agamba Infantino designing
5: ndwa kubali ku UEFA jukira nti yomu kubali kachiko kwa UEFA so teche uonyisa UEFA ye mkubaba devaruane nyo okulaba nti Infantino ekintu akisulawo
6: mbono kuwa World Cup wa 2023 mbu Morocco mbu mwalimu okuteseganya nga anonya support na hivi no tukirize tugane mufumbe ba FIFA president abasinga yonaje bagaba World Cup babera banonya abuwagizi ngera bwe twalabe ya mtu wano 210 yali anonya abuwagizi no kutuwa zino timu zibatu wadde era bera byona bibera byabufuzi nenga bwe bide byobufuzi
5: Chikambi kwanti waliyo emergency meeting leero akaongeza kuna kulwa leero emergency meeting eyo ja mugamba nti yandibadde mugezi mu meeting n'abagamba nayo manyi
6: ekintu
5: nkitadde
6: abazungu babikola na yenze nga bwenda bamufumbe
5: achali nobuwagizi omanyi nga bwena kubalira nti Bulaya ne CONCACAF bebatali kusaidie na ya achali nobuwagizi bwa Afrika achai ino buwagizi monsezi mweza Asia kusaidia Oceania New Zealand alabika yatagenda kubera kusaidie ni achai inamu ensenda leziri mu Oceania esubolo kubanga zimu wagira buogata gata achai inebitundu nga nsambu kubulishi kumi kubantu wabacha asubolo kubanga wamu wagira obe bitundu nga nkaga kubulishi kumi jinewa mgenda mkaluru asigara achaba kuba kakati Bulaya ye agala kukosisa strategy si ya kulinda kaluru baina bivagalo college soka bagala timu zaabwe zileme kusamba mchikopo cha FIFA Club World Cup za Bulaya zileme kusamba kati already FIFA oboji kozechi oboji kubye orenso nganti tele sponsor agenda kuwa sente ngo samba FIFA Club World Cup ngato ina mtimu za Bulaya kakati boba agala muku bisebio
6: ala kulembela UEFA echo bebachi frontinga boba klabzi balina boko echo
5: anti klabzi za Bulaya
6: anti zisobole kubeza Bulaya zisobole kubeza Bulaya na ina zone zigana okukiriziganya nawe
5: kakati echo chichisoka echo kubiri kakodio chakala la kivagala kubanga bakora bagala kufrontinga onogai akulira CONCACAF gwebagala kuleta nga presidenti era bamunalabye nga bamuwana nnyo manyono agatanya abantu bichi kakati ye muntu omulago batunolide jukira Luis Figo yesimba wako abamu inzo kubanga mwera bide so Luis Figo ine nsonga ze ya kugamba nti nga finals za World Cup zinaba kubeerawo ya ina bamemba ba FIFA abenjawulo lwaki bwe yali nabo mukasengete yavayo n'abagamba plani yange eri bweti bobo bayina nga ddala byokola bituufu lwaki tovayo n'obabuulira amazima kino kyenkola na ye nange kimbadde sikimanyi naye Luis Figo yakitugambye nti yabadde agenda okubeera CEO wa eri kampani gyebadde bateekawo egenda okuddukanya emigabo yabadde agenda okubeera CEO waayo Infantino erambu kampani yabadde agenda kubanga emusasula miliyoni ya 40 buli mwaka kati nga bakubaganyamu emirundi esatu mu musaala gwa wadafuna mu FIFA so nti ya wadakola kintu kyekimusasula sente tayagala kuvayo kubuulira abantu nti nze badde ekintu kyange kino kibadde kigenda kunkolera akasente era mbwe kukisumusuuza bamusuuzizza nnyo nga ye omuntu okusinga okusuuza omupiira. Kubanga omu ku baadvaiza abaalekulira yavaayo n'agamba nti bwekiba nga FIFA erina sente nyingi nnyo eziri mu reserve zetekwatangako, lwaki ate yeetaaga okusooka okutunda emigabo okunoonya sente endala nga neziri mu eziri nyingi billions tezikwatibwangako? Kati banoonyaki?

0: ekinene nnyo ekiri eno.
1: Anti naye ibwe abanga akyogera kati atunu. Omanyi omuntu mufumbe kankubulira ensi eno. Abamu boogera ebigambo ebyo ng'atuuse kubeera ng'ayagala kuvaamu, ayagala kusala kudda ku sayidi ndala lwalaba ebyo. Kubanga ezo ezitakwatibwangako bulijjo nga tazoogera. Ekirala yalibadde asooka kulwanaga nti tulina sente ezitakwatibwangako mu bungi ze tulina. N'olwekyo tetulina nsonga lwaki tuseera World Cup, tetulina nsonga lwaki tuseera emizannyo emizannyo ezo zi World Cup ez'enjawulo. Jali bade zina kusende zisingo kubena no kubanga na yadhe tabio geranga kati oyu arize ininga asalade kusaidi edi okera oringa abade vice wo base kuitari wo na asala na gamba nze nzize kugondi manya kati noyu abio gerebi nabala abana ababavudeyo cheba jokola
0: omanya echile tobu zibunti abantu banji te yaba gamba ntina abali kulusegerewe yomanyiru wache chintu chino chimukuba ntina abali kulusegerewe teyaba gamba ko
1: na mfumbe kati soketu kwa zisefu wongo wafe ngafe ensonga angeyo mfumbo inzo oke iranga gwe FIFA president no ya gala goje maliri leweka no jifronti nga weka ngato inako ya de abechu nye ababili bo gamba ko chonze nganze si chikiriza ndichiso wako ino kubako na abantu bosi kakoso okuchimatiza singa chijize bwechiti tukola bwetuti oyo abo abagamba nti yabagamba kubo bo ngaba ababiri oba abasatu ayinza oba teyabagamba naye nga mubo baabadde nabo mulimu abakimanyi
0: kakati aba kanso bakomplaininga kanso ye ngovudde kubana abangi bamemba association naye aba kanso bosooka nabo bagamba nti yabagamba
1: bameka nti abagamba
0: kanso eriko abantu bwe mbaseera bidde eriko abantu oba nga 15 kanso esooka yebuzibwako mbwe baseera bidde mulimu abantu Arsene Wenger yomu ate nga yejjukira nti no ye chief global football development officer owa FIFA tebamugambako era yavaayo nakyogera talina kyakimanyiiko vice president McAllister yavaayo n'agamba nti naye tebamugambako twogera ku vice president we naye tebamugambako takimanyiiko n'abalala abamu nga chief operating officer Kevin Lama yavaayo naye n'agamba nti bakimugambako
1: abo basatu
0: okitegeera twogera kwono senior advisor we Carlos Cadeiro yavaayo n'alekulira naye era naye agamba nti bakimugambako kati bwe kiba ne senior advisor takimanyiiko dena waliwo obuzibu
1: kunene abo bana naye ogambye abantu nga 15 omanyi bw'oba ne kanso mufumbe ng'oyina abantu 15 ne bwe baba 10 oyina nawe b'ozuula nti bano ndi nabo naye si bange abo ate toyinza kubagamba
0: mulimu abantu abayina ebifo kati bw'ogamba Arsene Wenger the chief global football development officer
1: position ya ajirina naye kuba ne position tekitegeeza nti ebirowoozo bye bikwatagana n'ebyange nga Infantino
0: kakati bw'oba togenda kumatiza bantu bali mu positions eziranga
1: anti mufumbe bw'oba n'abantu 15 teweetaaga kumatiza bonna 15 kati tubalinde bonna baveeyo batugambe bonna nga bwe bali ojage no kulya mulimu abaganja kufane musajja wange nze sijja kwefula kwa bantu tubale bwe naga naga becho tetu kyogeranga nako naye nga yaliwo nate kako no mukono naga nze na list tegede byete kako mukono abo baddo bawulira banji
0: katulinde tulabeje kigendo kubanga kigwera naye nga yembera anga bwe tambula
1: dakika ziri biri ze zisigade kubera nga tuzanya bingo masavu wadala omu mtwala wa 15 mwagendo ga wangulira ukyasobola ziko sane dakika biri no nyigasta 255 star mwenda mh nyiga oke abakusaleke 12 ulindide draw tujizanye mitwala 5 omuntu asobola kwera nga gafuna mwami kamoga made mwavu takwana ebwa isao ne kawanda we balikubera ngo ulize kiwanja chebye mizenyo tugende ku timu ya Arsenal Bowazi Sunshine msaja moto kaza mpaka mwagizi wa Arsenal joto ade tuvane no nagamba ewe muba mwagala omuzanyi oyo ye kiro kya lero buna agenda okukyanga muzanyi waffe nadamu nangamba nzina bagambye muzanyi waffe egulire ligamba litya kirabu egamba etya bye bibuzo byosobola okubanga webuza bavudde ne bamulangirira okukiriziganya n'obutakiriziganya oba okukiriziganya ndikati tutandika okubeera nga tukola kino na kino na kino kitegeeza nti omuzanyi afuse wa kilabu eyo kiki ekifuula omuzanyi wa kilabu
0: nga asayinize contract bwabata nawe kusayininga contract abata nawe
1: kati ekirire test kiriki
0: ekirire test kiri nti bakanyiza bakanyiza
1: ku sente mmeka
0: sente milioni 75
1: Wiki wali wagamba nti ezisuke ekinana
0: tebajja
1: kumugula
0: era omukulu bamuyita mutyaba Muhammad omukulu ono abeera wali Makindye avudde nampeereza message mufumbe webale kuwerengerera wala wali otugambye nti tezigenda kusukka milioni meka yagambye na milioni 75 ok naye nga kiri nti ekyo nali nkibagambye nti bwe zisukka awo Arsenal tejja kumugula nemba we ndowooza yange olw'emyaka gye n'ebintu ebirala bingi naye ekirungiktunayo
1: mufumba okutereezaamu wali eri wadde tuvuddewo bali bali 35 ba council members aba FIFA tugende maso
0: kubamba de sijukira
1: bulungi 37 si 35 37
0: so babwe batyo bamaze okubanga bakkaanya ekimu ku bintu byentegeddeko omukulu akulira transfers mu timu ya Newcastle gwe bayita Ross Wilson avudde n'asobola okubanga nyonyola naga nti ekisooka twalinda Bruno Gomes asobole okubanga akomawo ffe tumwebuulize maaso ku maaso oyagala okugenda oba oyagala okusigala wadde mabega yali ababuuliddeko nti ayagala okubanga agenda naye baamulinze asobole okubanga akomawo era bwe baamubuuziza nabaga njagala kubanga ŋŋenda so bwe batyo ne basobola okubanga batandika enteeseganya omanyi ku bimu ku byadde banyiiza ge mawulire ebigambo byebagedde googera nga te tebiriiyo jjukira wano baagenda ne bagamba akola medical ku mande ne mbagamba nti tekisoboka kati abasinga neera ne bampakanya nga bwe kiri ekikulu mufumbe bikibikirerere ne mbaga tekisoboka kubana tajja kukola medical nga n'enteeseganya tezinabakolaki kubeerawo naye mu nteeseganya zino Arsenal yasooka neereeta sente ntono nga sinabakutuuka yeeyo kiri nti ku miliyoni 75 kyenyinza okuba nga mbabuulira kiri nti tiimu gyeyavaamu eya Lyon ejja kuba nga efunako ebitundu 2 ku 10 kitegeeza nti awo miliyoni nga 76 zijja kuba zijjibwako baamugula obukadde 40 so aba bakozeewo amagoba awo ga miliyoni nga 28 29 ze baba bakoze zoyinza okuba ng'otunuulira aba tiimu eno eya Newcastle nga bweri kitegeeza nti y'omu ku basambi ndooza abeera wa 5 kubasinza okugulwa sente nyingi mu transfer window eya sizoni eno baguze nno abasambi muyinza okuba nga n'omukimanyi naye abasambi babaguze nno sente nyingi Morgan Rogers miliyoni 10.17 Chelsea ze yamugula okuva mu Aston Villa Elliot Anderson okuva mu Nottingham Forest miliyoni 10.16 Manchester City ze yamugula Sandro Tonali obukadde 10 Tottenham Hotspur ze yamugula okuva mu Newcastle Mathias Fernandez okuva mu West Ham obukadde 8.5 Tottenham Hotspur bwe yamugula then Bruno Gomes najja ku miliyoni 75
1: bwe banaaba basasudde ne babaliriza byonna
0: Jacquet okuva mu Rennes Liverpool yamugula obukadde 9 nga bwe kiri sente zino 75 tekugenda kubeerako adzon zona zigenda kubeera miliyoni 75 nga bwe ziri bwe zirina okubanga zisasulibwa tebiriiko nti ate mpira gyanansamba emingi biki aa ekyo tebasuti si kye bakkaanyiza zijja kuba zisasulibwa enjawulo eriwo tulinda contract ya myaka emeka baba bwe beeya emyaka 3 kitegeeza nti Arsenal ebegenda kubanga esasula miliyoni 25 buli mwaka miliyoni 25 buli mwaka eba kota ya sente zeyafuna mu Champions League sizoni ewedde ziba sente nyingi zebe esasula naye nga kubanga mulina okumanya transfer engeri gye bagikolamu sente bazigabanyaamu emyaka gyowadde omuntu contract yensonga lwaki Chelsea egaba contract empanvuko bw'ogabanyaamu sente nebanga esasula ntono so bwe abana bamuwadde emyaka katusuubire oba ginaaba 5 tujja 2 nda nga bamaze okukola medical tulabe gye kigenda okuba nga kifaanana kakati bwe tuva

ne matineri na ye na muje mu yensa mu musavu ngafunye mu bufune na leta kabia kiraka na mujayo in fact mu yensa mu musavu ne magaris asemu na mujayo na leta kiraka ah biebyonu kale na basinga bo na bazanye uje ko sari ba cha ali omurwade bukayo saka cha ali mahoride Deacon Rice. Abu Tibo Tanabok Tani Kabawan.